0: izwi lomzansi sawubona
1: yebo ndodana yami
0: ah ngane inkosi yabilungile man
1: ayi lungile impela ayi indoda yesine iyona ekwakuyokuqala ithina besingazayo uyichazele mina ngihlale ngithi iyona eyafakwa ekugcineni kodwa lamadoda asinebonakala abonakala engashengisho noluncane unwele ngoba ayehamba nendoda yesine ngizwe kahle uhambe kahle musu uhambe ngoba nami sengiyaphuma ngiyoma lapha ngasemsufweni
0: lungile ke ngincane engathi ke inkosi ngakulonda nje siyabonga ntombi
1: amen
0: Thank you very much, Ambitious. Siyabonga kakhulu, Mama. Thank you.

right umsakazo wezulu mzansi ku 98.0 ngiyakhothi ke nibuzisekile kakhulu ngifisa nje ukuthi ke ngibheke nala ku

0: ngakufika ubaba okhonza ekuphakameni eza nomkakhe for a counseling yazi mfundiswa ezokhala ngani ethi umkami ngize ngibuke umNazaretha wami usugingqika kumixekile nezimpahla zabanye nayo yonke into uthi inhliziyo yami bebuhlungu mamadlala kuthi umkami akangihloniphi yazi ezokhala ukuthi ubona umNazaretha wakhe umixed uthi mina ziholy kumina lezi zinto ngiyayi yena wayekubiza kanjalo ethi kuholi
1: kimi
0: ukuthi sengizobuka into yami igingqika noma ikanjani you understand khona abantu abakhonza njengamabandla oZion banamamba gqoka
1: amajazz la
0: amajazz bawatashe yalibona ijazz lika baba se usuyithulile impahla seyihlele embedeni ngabe zihleli kephi kusonga songene lokho nje ndodeni endodeni ube yikho ukuthi ayinawo amandla enye ukuzenzela nawe kubalekile nalapha impahla kaye baba mase ngiyithula ngoba sino basket ababili owami owe family
1: yes
0: nalapha mase ngiyithula impahla ngoba ngizoyithula impahla zinga ayinwa namhlanje noma ngabe kuthiwa ayinwa imina ezinkosikazi wakhe but uyamfundisa naye lo okhona because we can't run away imfundisi ukuthi abantu bayasebenza babili
1: yes
0: uyamfundisa naye mawuthula impahla kababa obasket babili hey ezami nomyeni wami fanele ukwazi lokho uzi uyayifold uyibekela ngoba yilindele ukayini
1: yes
0: ezenu nani zifold enibeke zodwa
1: yeah
0: you understand then ukuthi impahla kababa la uyazi sengamane nezami ngoba nami ngunkosikazi ngiyingane yendoda
1: yeah
0: kulungile singadingi asinandaba thina vele asinandaba thina ngoba phela ithina vele ufanele isifundise so mangayiboni into ewrong mangayiboni ngeyami impahla kulungile kodwa ka eyomyeni wami uyabona because ngiqala lapho ngimenza king ukunakekelwa kwezimpahla
1: sika
0: baba yes noma sengiyisuse kulayini nemfundisi o basket nje babili maku umshini okwasha noma la ayinelwa khona uhlelo basket ababili impahla zami nobaba mina ke ngingithi I prefer ukuthi ngoba vele nimunye akube neka mama nobaba yenaye lo sekhaya bazi ukuthi umama nobaba babalekile then ke zi ayinweke ngendlela ezenziwa ngayo kodwa singaka ayino ngoba ilaphi indaba kakhulu salindele ukuyowashwa seziyathulwa ayikwazi ukuthi ena impahla kababa angashuthi ayikwazi kuqikelela kuze impahla kababa ungathi usuthula impahla wayiphosa ke phe kombhede ihleli naye lapha yazi indoda enye iyahamba iyothatha i-shirt layo uyizwa ukuthi inhliziyo yayo ibhlungu ukuthi impahla yami igincika kanje so ke ukuqekelela ukuthi me uzoba no basket ka wakababa nawe impahla zenzi ihlale nobabili nge order and then well ke okunye ke mfundisi umhlambe kukhulunywa deep uma sesi
1: einkonzweni
0: zethu bese kuba indoda yenendoda ngithi sakhuluma ngempahla kababa indoda nendoda yazi yonke indoda inosibona ngaye wayo
1: yeah
0: when it comes to impahla yimina ke njengayine enganema lelo gama ngathi hayi usibona ngaye ukuze ba understand ukuthi sithini masithi indoda nendoda inempahla yayo ngoba umuntu uzodideke indoda nendoda inosibona ngaye nje wayo sibona ngaye lento ukuthi maqhamuka kumageba nje siyazi ukuthi umageba nje ugqoke leli shirt
1: yeah
0: City next week. Hey, lele. Yabona?
1: Awuthi aweka manje.
0: Ama total interpreter ukuthi ayalithanda.
1: Yeah.
0: Uyalithanda ngempela shotu sibona ngaye. Wake.
1: Yeah.
0: Ngiyakhumbula nje nami ngisanda kushada ngingena ebandleni. Kunensizwa nje nobaba usibanibane wawazi kahle ukwazi umidentify ebhekele
1: ukuthi usibanibane
0: ngecoat ngoba uyazi uhlala igqokele le coat nje usibona ngaye wakhe uhlala igqokele le coat nje maku ubhuti njalo uhlala igqoke nje le jacket usibona ngaye nje wendoda
1: yeah
0: ngifuna ke bayi understand kahle ubaba umuntu wesifazana kanayo usibona ngaye wakhe
1: yeah
0: akanayi uma umuntu wesifazana ezohlala egqoke into eyodwa ingenxa yesimo
1: yeah
0: but umuntu wesifazana akakwazi
1: ukukhathe esiningi nje
0: into bengigqoke this week angifuni ukuyigqoka next week ngibonakala sengifuna ubona la ngigqokela
1: ngisho emcimbini thina mina ngingafaka isude eyodwa nje imcimbi izebe emthathu mayisude eminyama ngishintsha amashethi kodwa wena ngeke
0: uthi kanti kunani
1: ngizakunakika
0: yes uthi kunani mangigqoka into yami ngoba ngiyayithanda indoda le njengobusho ngiyigqoka isude eyodwa ngampela but umuntu wesifazana ngeke so ke umuntu wesifazane fanele i understand ukuthi indoda nendoda yabona indoda masikhuluma ngosibona ngayo wayo

0: ifuthi sibona ngayo wendoda iyayithanda lento mangabe ngathi siyaguga.
1: Yeah.
0: Ashate nayo. Umuntu wesifazana imenza abe namahloni.
1: Yes.
0: Indoda yona ayiboni into errong. Yabona?
1: Futhi ningaxabana kama ngafica usushisile.
0: Mageba. Ingakho nje sizokhuluma ngikhulume ngayo kuthanga ifaka. Ngiyabonga my son ngoba uya attest njengoba sikhuluma nje uyazi imali ethi iqinise. Maku investa uzowayeka wonke ama vest ashade nalene embobo.
1: Uthothi lidabuka into oyazi uyibona.
0: Eh, ubuze ukuthi yini ngoba akhona amanye ama vest athi ngiyaliqedela. Uliqedelani? Uliqedelani? Uma kuthiwa nje uyakhumula nobanye obaba bazothini sekuvela ivest
1: nendlo. Mathi uyaquleka nje endleleni.
0: Angithi uyabona sesibona umfazi lapha. Into ebengisho endodeni ekugqokeni sibona unkosikazi.
1: Yes.
0: Uyabona. Eh indoda masithi sibona ngaye waye khona ne short nje. Short yakhe nje. Futhi dabukile noma yathelwa ijiki nebala. Kodwa uyithanda sakufa.
1: Yeah.
0: Umzothi nje njalo magqoka nje ucaba ngikanele liphi shirt ngicela ukanele lela shirt. Okay, ayinelile namhlanje. Nakusasa ngokulandela cela unganele leli shirt. Usibona ngaye wakhe loyo. Nawke. Omunye ophaqa nje ophaqa uziyabahudula nje uyaliqedela uyaliqedela. Uyazi nje ukuthi nje masimbona nje. Even ngisho esikoleni uthothi nje kunom ngiyakhumbula nami nje sisafunda kwakunomfana wayehlala egqoka iblue ijezi nje. Uwazi nje ukuthi nje awu Roy igama lakhe. Umidentifya nje ngaleli jezi sibona ngaye wakhe. Ngangisasemncane ke nami ngakakhulu. Nawke kubalulekileke ukuthi ma umama ngifuna bakuze kahle nabo baba ukuthi umuntu wesifazane kuyamphoxa ngoba endodeni ubona umuntu wesifazane yethi indoda nendoda inosibona ngaye wayo and indoda ningalwa uzomkhumulisa usibona ngaye wakhe. So uma uya kusibona ngaye wendoda uyodila nosibona ngaye wendoda fanele ube neorder. Uyezwa mfundisi.
1: Kufanele ne strategy.
0: Ne strategy. Yabona nje makuthiwa khona imotho yami njengiphila ngayo ethi ayintsha lento. Mina mawukhuluma ngami nje ukhuluma ngo ayintsha lento. Noma ngabe yinenzakalayo ayiqali ngami. I remember nami ngisangena emshadweni. Ubaba uMadlala ngingena nje emshadweni. Uyabona? Ngididekile ngeke umuntu ongifundisile nami. Usibona ngaye wakhe kwakuyishetha elithenga amashayineni.
1: Yeah.
0: Ngingena nje ngiyalikhumbula ngisho ikhala yayo. Njalo mazoma sizoqoka nje ngiayineleni leli shirt. Ngiayineleni leli shirt. Awu. Alisekhe linye. Uyazi ukuthi indoda uyayithengela ishirt elisho ukuthi uzoreplace leli. Kodwa uzofuna leli shirt. Yes. Ngabona ukuthi nakho ngaya ngikhumbula kahle ngaya kolwesine kwakhona umama Mabaso lapha kwa BB usesenkosini. Ngamxoxela kuphumulwe sine ma hayi ngikha angazi ngenze njani mase ngaze ngathi kena sengicabanga ukulilahla leli shirt. Uyezwa kodwa mama ubabazo ha ha ha ngani yami ungakulokothe. Nawe ngingifuna ukuthi nami kumadodakazi ami ungalokothu
1: ulahle
0: usibona ngaye wendoda but sisavuma isikhathi
1: mfundisi sisavuma isikhathi bangizama lokusethe into zamla. Yes
0: but yiba nendlela yokuthi udila kanjani nosibona ngaye kababa because usuyazi kukhona la usibona ngaye wakhe makuyinto athanda ukuyigqoka egcekeni kulungile.
1: Kulungile ukuthi ushaye igceke lapho noma we relaxele ngaphakathi.
0: Yes noma uyihambela nobafo kulungile kodwa lo oyibonayo ukuthi enkonzweni lokho evele ngayo bakwethu lezi cathulo emsebenzini lokho avele ngazo fanele ube nestrategy lapho
1: so nihamba naye nithi niyemoli uthi
0: iyo iyo kuyashuthwa kuyabona kanti walokho eshuthe ngalento evele ngayo yina akasashintshi yini yayibona lonto leyo. Usibona ngaye wendoda kufanele ube nestrategy sokuthi ngiyiwenza njani yabona awulahle uyawumuva nje kuleli khona usekwelinye ikhona ngendlela yakhona uthi nje kuwumuva muva yabona uma usumuvileke uzowufuna uvela lifune ngoba usuke ufuna ukuligqoka lelo bhlokwe lakhe noma lo sibona ngayo noma leyo sibona ngayo wakho owaziyo wena umuntu wesifazane. Kono omunye ke wangihlekisa wathi ema walifuna ngalokho imbuka kancane ngubeni imbuka kancane ebhizi indoda ayizwani nokufuna afanele bakwazi lokho abantu besifazane ayizwani ayizwani.

0: indlule ukuthi angiyiboni.
1: Yes, amen. Ngathi
0: nje lento.
1: Kodwa usibona ngaye, uyawufuna ngalelo langa. Sekuzwa kusibona ngaye. Uyawufuna umuzwe ethi liphi ibhlukwe lami, liphi ishethi lami, kanti iphi vesti yami. Ngesikhathi lo esefuna usibona ngaye wakhe ngoba uyazi wena ukuthi uzothenje ukushifta kancane for that day. Funa naye. Mjoyine.
0: Yeah.
1: Uyajoyina ubaba manje efuna usibona ngayo.
0: Oh, okay.
1: Funa nobabili ayibo. Liphi kwesikhathi uzozathetha athi impahla zami shuthi ayinakwa la ekhaya. Nawe thetha ngempela ukuthi nje impahla kababa.
0: Bashonise iphile le shirt lap.
1: Ngoba ngabatshela, endiyakukhumbula myeni wami ngilibona kuyiwashing. Yabona? Liphi? And mawuthi khona umuntu o ayinayo la ekhaya. Hey, yabona nje kodwa iRed buyikhipha imfihlo zethu. Makeba. Mayikhona umuntu ayinayo la ekhaya noma ubani obenzani noma undodakazwe noma ubani o ayinayo. Mase kuzodilwa ngosibona ngayo. Ufunwa yiwo wonke umuntu sibona ngaye ka baba. Ukuze kuthi icoso lo labona ukuthi udukile. Bese uyasuggest ukuthi hey baba mhlamba akugqoke asigqoke lokhu ke yabona awugqoke lokhu ke manje indoda ifuna istrategize le ngempela ngoba uma unga strategize angizothi uyangitshela yabona uyangitshela ngifuna ukugqoka mina isigqoko sami siphi isigqoko sami
0: uyangilawula
1: uyangilawula indoda yabona nje mfundisi ingakho ngeke ngithande ngempela yabona uNkulunkulu mayethi akufundisi abesifazana wayethi abafundise kahle bebodwa
0: iyalawuleka
1: ilawula indoda sibafundisa ukuthi uyayilawula indoda kodwa ngeorder ngoba indoda fanele ilawule kodwa ungayitshengisi ukuthi uyayilawula noma ukuyitshengisa uzokutshela ukuthi uyangilawula wena utshela ukuthi wena uzongitshela uyabona uzongitshela ngoba sifanele umtshele kodwa manje awumtsheli kahle fanele umtshela ngaboni ngeorder
0: yabona
1: nje muzo susu sibona ngaye
0: wakhe
1: kamnandi ufune naye na ubama ethetha nawe phakama kanye naye kakhulu
0: endlule
1: ngoba nifuna sibona ngaye wakhe
0: yes
1: then ke manga bese dlulile lolo suku lolo uyabona sidlulileke siyobona ke nawe utusibona ngaye ubuyiseka kanjani sewudlulile lo mcimbi kodwa ungawulahli. Yabona mina nje ngena emshadweni ngawo uthathe sibona ngaye ngawufaka egarage ngoba ngakuthi ngiyowulahla ngawu move nje ngawubeka egarage nakhona ngitshela umama omdala yabona engiadvisele akholwanga nje baba madlala sekuxoxele ukuthi hey leli shirt ndoda
0: ngatsusa kanje
1: ngatsusa ngawulibeka ekuthini ngoba nje kwakuyishirt ewayeligqoke insizwa ngimfica nalo
0: seliphupha
1: ubeka nalo leli shirt sihamba sobabini ngifuna simeshe yileli shirt yabona nahlala nje egarage wazoba right wathi say right ke labuye labuya ke
0: engasekhethlizweni
1: ningasekho nje enhlizweni asavumela ukuthi myeni wami asilahle asilahle bibi ubuligqoka uwedwa
0: nakhona futhi unendlela ukumenza
1: I understand now ke indo impahla yendoda khona lento mfundisi yokuthi mangithi unkosikazi wendoda simbone endodeni yabona nje ayikho into eyihloni njengokubona indoda igqoka iblukwe uzobona iChris iqala esinqeni iChris endodeni
0: qala phezulu la
1: phezulu esinqeni esinqeni ngempela usegqokile ake ngiyeke ikhoti agqoke yini lento angazama ngisayigqoka yini lamajezi amafishane
0: ama pull over
1: ehe nayi pull over lap icijile iChris lapha esinqeni ubona unkosikazi wendoda endodeni uyabona ubona unkosikazi wendoda endodeni noma ubaba ugqoke into edabukile uzothola umunye akayithungela ingane ayikwazi indoda yazi ayikwazi noma kufunda ikufundisisa angikeke wena abageba ngoba iprofession unenhlahla shade nawe noma kwenziwa isowing amadoda ayenga involved ayenga involved
0: into yamanje uba sekufakwa kuthiwa nabesifazana benze kanjani njoba sasibona ku lokho
1: iprofession
0: angisho ukuthi futhi uphoqiwe
1: uphoqiwe uma usekhaya yabonje indodakazi nje futhi fanele bakwazi lokho ukuthi umuntu into ayenzayo ke ngithi ushade no chef manje sekhaya angeke azayenze lonto leyo
0: ufuna
1: ukuba indoda
0: uchef ngoba ufuna imali
1: ngoba umsebenzi nalo fashion design lohlele duze kwami emsebenzini uyabafundisa abantu mase sekhaya usefuna kuba indoda akakwazi kuba ufashion designer nakwakhe usefuna unkosikazi wakhe amenzele so indoda mase izoqhamuka sigqoke into edabukile noma iblue nemphetho ngawu understand sibuka umfazi wendoda endodeni now ke short in short noma in closure kubalulekile ukuthi mangu umama ngizinakekele izimpa.

0: ahla zomyeni wami
1: kudlala indima enkulu leyo ebudlelwaneni benu
0: enkulu mfundisi ifike idlale kuyena ubaba amanye amadoda awakwazi ukubonga
1: yes
0: awakwazi nje ukubonga amadoda ubona ngo action noma umuzwe sekhuluma nabanye yabona uzwe mhlambe ubona indoda mayigqoke kahle amadoda nje noma kwamanye ama families uzwe kuthiwa hayi ngeke umkakho ke lo ayugqokisa kahle kodwa umkakho ehe ayinigqoka kahle enye indoda izisho ithi hayi unkosikazi wami yabona ubonisa incoma ngaphandle unkosikazi wami kusho ukuthini na owesifazana responsible for impahla zomuntu wesilisa
1: okusho nje mam izinto zokugqoka mayephuma ubaba aga ayinelwe abe clean kubonaka noma kuthiwa ke mhlambe ke akusezona izinto ezinegama eliphezulu kodwa as long as clean ubaba ayineliwe kubonaka kuyabona ukuthi unomfazi
0: kuyabonakala mfundisi awu uvela ubone nje ukuthi le ndoda iyinkosi uvela ubone nje le ndoda nje iya respect ubone nje ngisho nje njengoba ugqoke nje lento eyigqokile nje uyabona ukuthi nje kuxoxiwe la nje ukuthi kwathengwa yabona iclean nje le ndoda whether inegama noma inali njengoba usho nje noma ngaba inali igama kodwa uayineli ubaba waqhoba uclean ubaba
1: phakathi kwabantu ba
0: umphetho awudabukanga udabukile wathungwa
1: yes
0: yazi mfundisi enkonzweni ngaze ngafundisa ukuthi enkonzweni akube laphe office nenalithi nenaliti nokotini
1: yes.
0: uma kwenzeka mhlambe kuzodabuka endleleni akuthungwe ngoba sibona unkosi sibona indoda thina nje eshade nonkosikazi oyinuku uyabona ubaba osegqoka ibhluku elinamakrisi amabili ishirt elinamakrisi amabili uphume ngalo ubaba usho ukuthi umaka nakile
1: amanye amathathu amakrisi
0: use serious lapho ubaba nkosi yami angiphathi kona makuthi ubaba uyimanager noma uyini uma phambi kwabantu udabuka nje udabukile ukuthi kodwa nkosi yami lendoda ulibona usizi Uthayela indoda
1: kwayo. Idonsa kanzima le ndoda.
0: Kwayisho labantu bathi iyagowa. Ubona ukuthi iyagowa. Uyabona ngoba unkosikazi wenze njani na noma amthandayo wakhe ufoldi izandla. Yilapho ke mfundisi oqala khona ke ekhaya. Yabona makuthiwa asifundise omakoti namadodakazi. Qala ekhaya ke ufundise intombazane ukuyina. Ufundise intombazane ukuthi mawuwasha. Hlukanisa izimpahla.
1: Yeah, nangamakhalazi.
0: Yes. Ukuze nangamakhala eyimfundisi. Ayijulileke leyo nangamakhalazi
1: yes ma
0: nangamakhalazi ufake ishethe amashethe amhlophe lapha yanamnyama kuyaphumela kade kuthengiwe kukuhle
1: selinkingi ishethe limhlophe manje ngiyakuzwa
0: ma unalapho futhi ubuka unkosikazi wendoda endodeni ngiyabonga
1: wa umsakazo izwi lomzansi thola ku 98.0 yawuzwa umehluko ngihle nomama ke uDokotela uMadlala uma wami uMahlabangane lo makalakasa nje ingonyama sikhuluma udaba olukhulukela sakha nje umuntu sikhuluma ngingxenye ehlukahlukene not ukuthi kuba into eqondene nabashadile kuphela siyahlanganisa nje yonke into ethinta umuntu siyayibheka nangeingane ngelanga sobe sikhuluma nje ngeingane sikhuluma ngokhuso kwengane njalo kuningi esikubhekayo esikhuluma ngakho ngicela siliquke ke itolo masibuya ke itolo ke bese ke sesihlela ukuthi ke sivale senze imemezelo bese ke sivale isikhathi exactly ke 5:43 kwizwi lomzansi
2: izinsuku zonke onogada izinkampani kanye nemiphakathi bathembele komunye nomunye kanti lokhu kwethembana kubalulekile njengomkhandlu omele izindaba zemboni yonogada iNBCPSS siyakuvikela lokhu kwethembana siqinisekisa isithunzi inhlonipho nokuziphatha sihlanganisa abasebenzi izinyunyana zabo abaqashi kanye namahlelo abaqashi sinziphisa ukungezwani silungise izinto zokusebenza siqinisekise ukuthi yonke imibono iyalalelwa NBCPSS simemthethweni siholwa inhloso lokukhanisa imboni yonogada ukuthola kabanzi noma ukuthola usizo vakashela www.nbcpss.org.za
1: Right izwi lomzansi ku 98.0 ngiyakubingelela modu sanda kuvula umsazo wakho ngiyacela ngithi ke nje sawubona leli izwi lomzansi uhleli nomageba ukhulekani singinesambele samekela umama uDokotela uMadlala uyena ke esinayo ma isikhathi sethu ke sesilimele sesiyagoqa isibonga kakhulu ukuthi ke ube ingxenye yohlelo nokuthi ucontribute le zinto ezikhulumayo ngicathi ziyalekela kakhulu going forward ngiyacela ukuthi ma inkonzo zakho lezi ngokuhluka

0: uya emtholampilo.
1: Into eyinkinga ngokuklinika kumina ilento yokulinda. Ngisho esitolo mina uma kunolayini omude oya ethidini kuyokhokha ngishiya phansi ngihambe. Okwesibili, ukudelela kwamanesi emakliniki. Awadeleli maye babo, awadelela kuwa ngokuzolala.
2: Ngiyabona lokhu ukuthi kuzingane encane ikuthinte nje umdala nje. Ngiyabona ukhulu lapha ngamantombazane uyindoda ayazwakala kahle alurazwakala into mbambeni.
3: Inkinga yayikhona uyabona uma uzothi afika mhlawumbe uzofanele ukuthi ijova ube seyathatha umjovo lapho uyagcwaliswa ube seubhekiswa phezulu ube seyabhofidwa
4: God have mercy upon us.
3: Hawe uyawubuka futhi ukuthi mude kangakanani
0: ngoba
3: manje yonke leyo nto iyazabisa.
5: Intombi kaMfino, intombi ka-English, ungasuki kuleyo ndawo, yizwa umehluko.

0: Ilizwi loMzansi, yizwa umehluko.
1: Hlekani. Ah, ngihleka kona nje ukuthi ngiyakuthanda mntakwethu.
2: Ngiyahlekisa mina Sindi, bawungibuka nje.
1: Ngihleka ukuthi ngiyakuthanda mntakwethu, angihleki wena.
2: Hayi ngeke.
1: Phela into yokuthi ngiyakuthanda ileyo nto le yenza ukuthi ngismile. Uyabo? Angikwazi ukudinwa hlobo ngibe ngikuthanda.
2: Hayi hayi hayi, khuluma iqiniso uhlekani.
1: We hlobo.
2: Uhlekani ngempela.
1: How? Alanele leli?
2: Ngiklawuna mina.
1: Imaki imaki. Alanele leqiniso.
2: Hayi.
1: Khona elinye olufunayo?
2: Hayi, umuntu omthandaka akuhlekisi.
1: Okay.
2: Yakusmilisa, yakunqumisa.
1: Uhleka wena ke hlobo.
2: Angihleki mina, ngiyasmile.
1: Uhleka wena ke mina.
2: Oh, uhleka mina.
1: Ehhe.
2: Ngiyahlekisa.
1: Ufuna ngisho njalo
2: nje. Ngiklawuna.
1: Cha bo, mangihleka ingoma uyahlekisa.
2: Hayi.
1: Ungahlekisa kanje kodwa hlobo wena.
2: Hayi.
1: Eh?
2: Angazi.
1: Noma ufuna wena ngithi mina uyahlekisa.
2: Hayi, angihlekisi ngiyazazi mina. Wavelo wahleka kakhulu. Hayi, wathi ngihambe.
1: Hey hlobo. Uright kodwa hlobo namhlanje?
2: Ngi right phezulu.
1: Hayi, ngiyakubona.
2: Khonte.
1: Hayi, ngiyakubona uthi right kakhulu namhlanje. Futhi umuhle.
2: Hayi,
1: muhle kakhulu. Baye bakutshela kodwa. Namhlanje selokhu ufikile.
2: Oba.
1: Oza usiphe osabile.
2: Aw.
1: Bonke nje.
2: Aye.
1: Oh ngqo.
2: Aye. Ngitswe inkawe ibonana ama igobhe. So nabo bahle ngokwabo. Ngeke bebone umuntu omuhle nabo bebahle yabo.
1: Bafanisa ngenkawu pho manje.
2: Awusazini leso sisho.
1: Ayi ngeke. Ayi kanje ndoba ngafanisa ngayo.
2: Inkawu ibonani igobhe. Solo ngiyaxoxa ngiyavuthana ukungiqhathela zakho esibhabha. It's legendary.

Ukhumbule ukuthi mangabe usebenza vele phela kuzoba mnandi ekhaya ngoba undodakazi uyasebenza uyakwazi ukuthi asinakekele nathi la ekhaya ngoba uma ukhona akasebenzi uyakwazi nokumcela ukuthi hayi ma angimshiye nawe ke lo mntwana ukuze mina ngihambe ngiyosebenza ukuma kubuyena ogadayo ogada umntwana ngoba phela undodakazi uhambile uyosebenza undodakazi futhi phela mayisebenza usebenzela sonke la ekhaya ngoba uzobuya nokudla kudliwe la ekhaya abheke nezidingo ezithile engimele ukuthi zenziwe la ekhaya ukukhululekile yini ukuthi acele kumama ukuthi umama kamsalele nomntwana umama uyakwazi ukuthi angavuma noma anganqaba ukuthi asale nomntwana. Uma ngathi ke asikhulume nawe umuntu wesifazane osekhulile khona ekhaya unabantwana bakho uma ngabe umntwana akhethi ma ngiyahamba manje ngifuna ukuyotohoza noma ngifuna ukuhamba ngiyofuna amatoho kodwa umntwana ngicela ukuthi ngimshiye nawe uyakuvuma yini lokho wena njengomzali uma kuukuthi lokho uyanqaba singamblame yini umzali mayenqaba ethi cha cha cha cha cha angeke ngize ngakwazi ukusala nomntwana mina. Nakubo khona umbuzo othi alright ke ma unqaba sizokwenza njani ke ngoba phela nanga umuntu namfuna ngimkhulisa okusho ukuthi uzosondla sonke. Kota futhi nga

0: ngibonake ekhaya ukuthi umsalele nengane ungase ungathuli ngisho kwakuthiwa mangiyabonga ukuthi ungadela ingane instead uzokubuyela nenye benganjani ayithatha ayise kubo iyogadwa khona ngoba ngizowenza mina lo msa ukumgadela mhlawumbe ngibuyele nenye true ngimgadele angizilutho nje olukhombisa ukuthi I'm grateful for uma ukuthi ungenzele ungadele ingane anjalo kwamantombazane sinjalo ke nje ingane inclusive of abafana yabo
1: siyabonga kakhulu mama siyawuza umbono wakho ngizomgadela aha abone ithuba lokuthi ay angibuye nenye abuye nenye ukhala nangokuthi umzali la kwesinye isikhathi uthola ukuthi ungayitshela ukuthi wena uzobuya zo support ekhaya uthola ukuthi kwalogo akasakubongi kuwena njengomzali ukuthi umbhekele umntwana hayi silomzana sisawubona
2: yebo njani sindi
1: siphilile sithando samu njani wena
2: ngiyaphila sikanandi ugogo uNdlovu lo uma lithule emlasi
1: gogo uNdlovu wenze njani undodakazi uyamgadela umntwana hamba usebenza noma cha awuvumi
2: ingane yakhe yokuqala weqe imiyalo ngimtshela ngimtshela kungekho engikufihlayo
1: ya
2: ngimtshela ukuthi uma wenza u-1 no-2 kuba nje ngisebenzile ngabakhulisa mina bebancane beshonelwe uma wabo ngaze ngathatha impesheni ngathi la ekhaya kuyafundwa useyitholile ingane akafuna umuntu ozogada ingane noma yise crash yes khona ezothola isifundo sokungalaleli
1: uzokhala phela mangokuthi ecrash mange ngaba nawo amandla enele ukuthi ngikwazi ukukhokhela icrash ngoba nami ngisawoqala phela la kulomsebenzi sifuna ngiyosebenza nje angisebenzeli mina kuphela ngizobuya nako ukudla ngizokubeka la ekhaya
2: lalela ke masindi khona kunjalo impela weqe umyalo uphi baba wayingane wenzani yena Angithi utshediwe lo muntu uthi kwenzekani. Wahamba wayifuna isikhotheni ingane wayithola. Akayimele ukuze afunde ayiqoqe.
1: Ngiyakuzwa kahle kakhulu sithandwa. Siyabonga kakhulu umbono wakho sithando sami.
2: Ngiyabonga.
1: Thank you none. Hayi umile. Umile umzali uthi cha ngeke impela. Ngikhuzile mina ngakhuluma. So mangabe yena sebonile ukuthi ke okay sekwenzeka ngalendlela. Akabona ukuthi wenze njani. Mina nje angivumi. Uthi hayi angivumi phela angivumi nje asihambe ke siyobheka ukuthi omunye umlaleli-ke angathini yena kulolu daba esilibukisanayo kulesibili namhlanje iy'nsuku ziyisithupha-ke ku-October ka-2026 ohleleni senza kwenzeke
3: ya sisimasindi ngiyabingelela ma ngibingelele nabalaleli nje balo msakazi omkhulu kangaka esiwulalele Ingakho kusisimasinde ithanda lento ukuthi sihleli phambi kwayo. Yho sase sanzima sisi wami lesihloko okhuluma ngaso. Ey kukaningi sisi ukuthi uvuma ukuthi umama avuma umama kuyigadi ingane kanti lo muntu uyahamba uyoyisebenzela laphana uzobuyise buya nenye mhlamba asebenze angabe into hayi ukuthi futhi nje uma sebeyikhonzile nanokuyiphuzela mhlamba umama aphinde ayisole. Mhlambe futhi omunye abe right nje asebenze kube right yho hayi saze sanzima isihloko kodwa ke sengangcono ngoba phela abefani ke sesingacela nje ukuthi umama avume ukuthi asale nengane sisi hayi umkhulu kaMankindoshi mfowethu bambiza ngobhuti zakhe le la kwaMasho
1: alright ke asambe ke siyobheka omunye umnyalezo siyabonga mkhulu kaMankindoshi sawubona amadlaba nabalaleli ngiyabingelela kakhulu uthi cha uyezwakala umbuzo wakho uthi akukho lula ukuphatha umntwana uma usukhulile kodwa ke lokho kungadiphenda eyintweni ezimbili usakulungele yini ebudaleni bakhe umzali ukuthi angasala nomntwana 2 uwusizo yini ndodakazi ekhaya uma ngabe esebenza uthi ke sengingangenelela ke ngiyumzali uma ngabe kokuthi usebenzele ekhaya asazi ke ukuthi ngoba phela mhlambe kuzoba kuyisikhathi sakhe sokuqala ukuthi ayosebenza ungakazi nawe kahle njengomzali ukuthi usebenzelaphi uma ngabe esebenza Ntombi kaMfino sihleli nawe ekuseni ko

0: Asase nansi voice note yomlalela sithumelele yona engenhloso yokuveza umbono wakhe kuludaba.
1: Awu sanibona msakazi. Hayi angeke ngavuma. Wathi meyizala ingane engacabanganga la ekhanda ngoba wawumtshena ukuthi angazali. Wathi uzalela ba. Umphathele ingane ngama weekend lo muntu ufuna ukuyo groove akushiye nengane sekumsebenzi wakhe ingane manje nengane sigulela wena isiwumthwalo wakho abafuna ukugeza ingane zabo abafuna ukunakekela ingane zabo ingane isiqonda kuwena njalo ithi gogo ngicela ukudla gogo ngicela ukuthi iyazi ukuthi wena ufanele uyigeze cha cha cha umuntu nje ulethe ingane emhlabeni akayikhulisele nami ngayikhulisela bona akayikhulisele ayibonele ngeke umthwalo kube wagogo. Uma ngabe eyosebenza akathatha ingane ayise crash so ufuna umuntu ozoyilanda e crash umalume uzobuya naye ingane ayihambise e crash abuye ezofida ingane yakhe emsebenzini abuye emsebenzini ageza ingane yakhe laba makwabagadela ingane zabo uba isigqila sabo abakuningisha isent abakwazi ngisho ukubonga uzalela ba hayi akazaleli mina akayibonele ha Utheme lethe umphefumulo emhlabeni wathi uzogade uba ngoba uma umgadela ingane uyayiphinde esibili nakanjani uyayiphinda ngoba akakuzwelanga ukuzala ha saphela.

0: Hey, uyazi le losho ngayo ngazi ukuthi uyambona. Kulungile sahambe sothatha omnye umlaleli sise ukuthi uthini emsakazweni izilomzansi. Uma umzali ke ukhala ngokuthi amathubo ukuthi alande omunye umntwana amaningi ugcina engazi ukuthi izinto manje sewuphoqelekile ukuthi akube uwena njalo zenzayo. Sengabuya noma ebuya tha uma ingane yami ayikagezi namanje. Ingane yami ayigezile uze kushaye lesi sikhathi. Angabe uphekela ingane amanzi kube uyena oyigezela umntwana uthi gcina ngathi usuyisigqila izinto sabona
1: alibonga mntanami
0: yeso banjani
1: mntanami mina ngilala ngikhona ingane mokuwa igeteni
0: ngicela ungivalele umsakazo baba ngemva kwakho khona sokwazi ukuzwana kahle
1: ayibonele noma wakhe wayibonela naye ayibonele
0: Kodwa kusayikhona yini ukubambisana ukuthanda umntwana wakho nokuzwelana nesimo sokuthi akahambe phela usebenza ukuze sikwazi ukuphila la ekhaya wena usale umbhekele umntwana nje.
1: Yes, ukuyitshelile ukuthi ayibambe kanjani. Weqe lo myalezo ngoba yazi ukuthi wena awazi ukuthi weqe. Mayisiweqile uyitshene ukuthi all right, bambeke manje. Lengane le ngizozama ukuthi ke indlela ahamba uLandele akuselona ke iphuthu waphela bathi iphuthu kumitha kokuqala kulona iphuthu kumitha kokuqala kumitha kude kakhulu but kodwa bathi iphuthu isifike kanjani esibili ngithi mina ingane ayingadedengiswa ingane aziyibonele khona indazomithi esibili
0: siyakuzwa baba uthi ubabane sikhuluma naye
1: emva kwalokho usungaxoxa ke nayo uma ngabe iphila kahle le thandi bayibe nengane eyodwa yazibamba yasebenza yaqonda ngaxoxiswana
0: ubabani esikhuluma naye
1: ubaba uGatsheni
0: Gatsheni siyabonga kakhulu mama right ubaba uGatsheni usho kanjalo asathe nangomnye umlaleli
2: yo ngiyabingelela mashezi nabalaleli hawu abantwana bethu sibakhulisa kanzima sibafundise kanzima umuntu elibona ikhaya liwa umuntu elibona ikhaya umzali ezibambile umkhulisa umntwana uwedwa kungekho umuntu okusizayo ekubona yonke imizamo yakho yena bese gijimela abafana uma ngabe yena ayebona ukuthi wabona ukuthi abafana bayimpumelelo uqinisile impela umzali umzali oqotho lowo omile ezwini lakhe umzali lowo ozaziyo izimfundiso zakhe ungumzali lo mama lona ungumzali umama nkosiyami ye umzali omile oqinile hayi labazali bamanje abancethezela ezinganeni hayi lo mzali wamanje othi ingane mayenzela iphutha abambe ingane isandla angakwazi ukuthi amele iqiniso lomzali ngaze ngamjabulela umama makusakhona abazali abanje emhlabeni hayi kuba futhi bonke abazali banje emhlabeni ngabe kuhle emhlabeni ngiyabonga mashesi
0: All right, sithatha ucingo lakho futhi sizo ukuthi thina umlaleli sabona.
3: Unjani Mashezi? Oh.
0: Ngiphilile sithandwa, kunjani kwena?
3: Ngiyaphila nami. Hayi uMamshengo lo ngisegoli.
0: Yebo Shengo.
3: Lalela kwentombo. Cha usithi awumntana mphela ngiyambeka phansi, go phela ngithi ngangimnikile iyalo oh.
0: Ehhe.
3: Ayikho into angayazi ayikho into angazange ngimtshele yona ekukhuleni ukuthi umhlaba unjani
0: lenzeke iphutha kodwa
3: awu ngeke mtaka maye kude kabi lo nto leyo we awuyibheke nje eselimfowunela kuboyfriend ethi woza endlini uyageza uyathi hayi ngeke mtama ngeke ngeke sidlalele izingane ngiyambeka phansi nje mina mtama ebese ngithi lalithini iplani lakho mhlazane ke uyohlangana noboyfriend wasekuvela into enje lalithini iplani lakho asibe nje phezu kweplani lakho ke manje
0: cha phele injongo ukuthi ufuna ukulungisa yona lento ukuthi akwazi ukukhulisa umntwana wakhe ufuna nje ukuyosebenza wena umsalele nomntwana
3: awungeke mtama mangeke yabona nje ba oma maqebe ngazanga asebenze njeni Neyalo zami zingaqengazange ezizwe mntaka ma asebenze ngezakhe ke manje ke lakhe icebo ke mntaka
0: mama manje uzoqhubeka wena ubakhulise bobabili no wondle nengane yakhe uyafuna ukuyo

0: benza zondlela ingane yakhe ukuthi nje kuphela wena umgadele
1: ungeke ngisakamangeke hawu ngeke hawu ngehlule ongeke ngkwazi hawu ngeke nje angamana bona ukuthi wenze njani noma uyifa kube noma kodwa wayenalo vele icebo mhlazana beyiplana lento akasebenzise lona umntaka mangikhiphe mina
0: we ngiyabonga yezwa
1: ngiyabonga nami mashezi ngiklalela ngisebenzi ukuthi thank you
0: no no all right sihlabele phambili sambe siyobheka komunye umlaleli ukuthi uthini emsakazweni izilomzansi ngalesi sikhathi all right mosanika ngene endlini siyakubingelela ulalela uhlele senza kwenzeke nangomunye umlaleli sobona izwi leli sobona
2: mashezi
0: yes baba
2: ya mfowethu ukhuluma ne-foreigner la ufamfo kasebenzi ngathi
0: ushani izokwifa
2: ya mfowethu yazi ukuthini ya bayasho nje bonke kodwa ke mhlawumbe abambalwa abangathi cha hamba nengane yakho kodwa uyabona iningi labo logogo uyabona kufika le nto ethiwiyenseka yabo lethi ithiwiyenseka baba nezinseka ngisho ey'nganeni zey'ngane zabo yabo bebekade beney'nseka ngey'ngane zabo bese beba ney'nseka ngisho iy'ngane zey'ngane zabo uyabona intombazane uyabona uma ngabe ngisho la kuthiwa uyabona kwengithi mhlawumbe uyawuthola umsebenzi mhlawumbe ayithumeli imali kodwa ugogo udaname nayo le ngane ayikhulise yabo ugcina ngoyikhulisa akagcini ngokuthi ayi hamba nayo uye la uyakhona kodwa ugcine sethi mubuyiseni mubuyiseni akeze la hayi ngeke ingane umntanami le yebo lona so iyona lento ke ngisho ukuthi ke mina engicabanga ukuthi le nto le iyona ekhuba oni labe ingane ukuthi izingane yabona izingane bangayinaki ngoba kunogogo ngempela futhi abadane bathi hayi yabo mhlawumbe athi hayi buyise ingane ibuyize la athi hayi buyise la eseyigcine khona yena uyabona lapha ecrash lapha ecrash uzoyisa lapha ecrash right ugogo la uthi hayi abuye umntanami osekuncane abuye azohlala la naye yabo lona so ngicabanga ukuthi bambalwa abangeza lokho uyabona bonke laba abasho kanje kodwa futhi babuye babe nezinseka ngey'ngane zabo yabo
0: ngiyakuzwa thank asiphinde futhi siyobheke ivoice note yakho mlaleli alright asiqale ngapha bese sibuya
3: Hey mapapa
4: bude
3: sokuyiqinisa ukuthi lamajita azenzeli imali ngalokuqokelela iclass
4: kalula kanjalo bafo
3: kodwa nhloboni iclass abayifunayo noma bathatha noma yini
4: lo mjita uthe uma uphethe nje ibhodlela lokudla noma leyiphuza uyapopa ba
3: yeah
4: yena nje ungena emathaveni eyibhaza nasemcimbini ethile kumele nje uhlale uvula amehlo
3: uma usuka lapho uzitholele indawo ephephile yokwabeka bese uthi buyback center
4: kunjalo yilapho uguqula khona iclass uyenza imali
3: Hey madod sonke lesi sikhathi siloku sidlula Bode la gadis lili mali.
4: Asinayenge baba.
3: Kokalela, recycle, popa. Thumela iWhatsApp ku 073-809-8467 ukuze uthole iBuyback Center eseduze nawe. The Class Recycling Company.
5: Hey, ngiyalithanda idolobha lakithi. Kodwa sikwisikhathi eside kakhulu manje ngibheka ngazonke ngicabanga. Sifanele ukungono kunalokho. Amanzi ahlala ngekho insuku eyiningi. Imigwaqo isiyonakala kakhulu. Yazi izinto azilungiswa nese. Angicela ibukhazikhazi, ngifuna nje ukuthi izinsiza ezisisekelo zisebenze. Futhi ngiyazi ukuthi zingasebenza ngoba sengikubonile lokwenzeka lapho iDemocratic Alliance iphethe khona. Ngifuna idolobha lakithi lisebenzele nje wonke umuntu. Ngakho kulokhu kulolu khetho ngivotela iDA.
6: Imibono eyeqembu lezepolitiki ayihlanganise lutho nezwi lomzansi FM.
7: Izwi lomzansi FM. Izwi lomzansi FM.

0: esikoleni. Asambeke sihlabele phambili nemiyalezo yakho kade sithumela wena mlalelo dabene kuyilona esilibukisanayo. Isekhona eminye imiyalezo ngicela ke ukugxila kakhulu ngapha ku WhatsApp ukuze sikwazi ukuba sikhathule kule miyalezo.
1: Hi Cindy. Hi mina. Ngikezekile mina. Owami benabantwana bawu2. Wahamba wathi eGoli ufuna umsebenzi. Ngathi mina ufunela umsebenzi ngoba ingane zakho zilana. Wathi hayi ma ngiyahamba. Umsebenzi amathuba omsebenzi maningi eGoli futhi kuyahola. Wahamba. Semefika lapha ya. Wafika bonana nomunye umuntu. Wamtholisa ingane yokuqala. Ngalwa ngaze ngathi kena izohlala lapho leyo ngane izogada wena ngeke ungilethele futhi yona ungedele kuvele kulolu talati engikulona. Wahamba wahlala nayo le ngane waphinde wamithenge futhi esibili. Angiba ngisasho lutho kulesibili ngathula du avaleka umlomo. Kumanje Cindy imina engenza konke fo le ingane ezothu ngathi zazalwa yimina. Instead uyaye athi ngicela uthathe leyo mali yeqolo ngoba khona ingane eyodehola le engayiholi. Ngicela uthathe leyo mali yeqolo ukhokhele i-transport. Ngiyibuza ukuthi ucabanga ukuthi le ingane njengoba ziwu2 zidlani ngempela. Imina fanele ngibheke ukuthi ziyagqoka. Yena kushuthi njengomthetho usebhekele lezi ingane ziwu2 kuphela. Mehola yena thenga igrosa yalapha abahlala khona. Sengela neingane lezi ukudla omabisi ngoba zilamane duze omabisi ne namanapkeni. Hayi Cindy ngishukekile.
0: Phephisa sithando sami ngiyakuzwa
1: manje. Anonymous
0: ngizwile. Phephisa nono. Ya ngiyakuzwa.
2: Bona we Masindi mina ngingavuma ukuyigada ingane kodwa ngingambekela imigomo nembandela ukuthi ke okay zothi ke mose ujwayele noma sekusebenzeka nawe usujwayele ukusebenza sobonke usebenza kanjani then bese ufuna umuntu ozokusiza akugadele ingane noma siyise crash kodwa nje ngingamgadela ukuze phela naye ahambe aqala asebenze angizothi uzobe eqala uma isaqala phela ngamtotobisa kuthi naye masejwayele mhlawumbe sepermanent naye sesebenza into esile bese efuna umuntu ke noma akumise crash usibongile entuzweni
3: we unjani esisindi hayi yabo lesihloko osikhulumayo yayibo hayi simvusela imjunju ngicela ukutshana ke mina owami wayifunda wayithola hayi ngathi ngoba hlaphe kube yiphutha ngayiphatha ngathi abuyela esikoleni mayibuyela esikoleni ugele hayi wangigidla beza ngeyesibini ngathi uba ngavuka ngayithuntuza ngathi ke nje badlanye anginawo amathanga mina okugqumisa ingane ke manje ngavuka nje ngayithuntuza ngathi uba le hlala phansi awusafundi wena ayizwe umoya esikoleni sokuyofunda ukuthi ubuye nezingane hlala phansi uba angisaphasa ingane angiphathi ingane isisisi gogo ngithi uba ugogo mina cha ngeligogo
0: hey bakithi uthi kithi uba ugogo mina uyena nje ugogo ngikuzwile sithandwa
4: angibingelele intombi kamfino ngibingelele ntombi ka-English. Ngiyacela ma-980 amahle. Ngicaba lolu daba luthinta umama, undodakazi, umzukulu. Therefore, akuvamisile ukuthi umzukulu ashiwe kubaba, umzukulu ushiwa kumama, ogogo kuyena. So ngiyacela nganza kwethu ukuthi ake sibanikezeni ithuba. Laba besimame ke balidingide lolu daba ngifuna ukwengena kulona kakhulu ngoba ngiyabona ukuthi ne alithinti wonke kodwa angivali kodwa ngiyabuka ukuthi nazi ingane lezi zizoba nenkinga yokuphendula nesikhathi esiningi kabi thina

0: Abanye abazali sibe nenhlanhla kubathola babalulu ukuthi sengaye ngakwenza mina ngagileka sengiwenzile ngabona engazukuthi ngiyamgququzela ngime ngitshela ukuthi ngiyamsiza omunye umzali uthe mina ngakwenza kweyokuqala ngamgadela uhamba osebenza ngathi uyosebenza kanti uzobuya esebuya nenye ngabe sengithi cha angisayingeni omunye uthi ngeke ngize ngivume ngisho yokuqala qobo ukuthi ngize ngiqale nje abanye bakuvezile ukuthi bagilekile indlela ekwenzeke ngayo uyabona ke manje usunasi isizathu sokuthi kungani umzali enqaba unqabiso ukuthi namazwi ayintshele wena eqaleni ngawadlula omunye unqabiso ukuthi uzobona ngathi wena ukulungela ukuthi uphinde ukone nesibili Agana logi icala umzali uma ngabe enqaba futhi uma evuma kuhle loko ngoba uzobe evuma enezizathu zayo umlinde nje umnikeze ithuba lokuthi uyavuma noma uyanqaba kulele kuyena loko ngoba unye uzothi hayi bakithi angimbhekela umntana nami ahamba ayozama impilo naloko futhi kuhle omunye athi cha cha cha cha angivumi naloko futhi kwamkele singenza abazali bethu engathi banecala noma nalapho bengenalo khona icala sibenze ngathi banephutha nalapho bengenalo khona iphutha kunezikhathi okuthi mangabe usukhulile ubheka ucabanga usho ukuthi hey uyazi ukuthi sengiyayibona ke manje lento yayishiwo umzali sengiyabona lobu buhlungu kanti engabuzwisa abama bazali khona isigaba la uhamba hamba ufike khona uthi sengiyayibona lento uthi hey kani ngabazwisa ubuhlungu omngaka labantu babekezela stili bangibekezelela bangithanda khona kunjalo Angibonga kakhulu ukona wonke umuntu okwazile ukuthi ama ingxenye ngalesi sikhathi imlalelezi lomzansi ongasuki kuleyo ndawo nganokuthi usuke kuleyo ndawo ngoba uma wenze njalo ngiyayithanda leyo nto asambe ke siyokwazisa umlaleli ngalezi indaba ukuthi nanjengoba sikule nyanga ka-October inyanga enhle kakhulu le nyanga yokutetemuka ka-October isifikile itholeleke nezaphulelo engafika ku-25% ngama-MSC ammonia cruises akhethekile sibekeke thubeni lokuthi uyiwinele eyodwa kwangu-8 nangoba kukhona ke amaselini travel sithi abiza 5,000 rand iyodwa khumbula ke kunama-treats amasha njalo ngeviki kuze kuyophela inyanga ka-October ungaphuthelwa ke vakashela msccruises.co.za noma ke ukhulume kanye ne-travel agent namuhla ukuze ke ubhukhe uhambo lwakho olulandelayo ne-MSC.
1: Jika izinto uthathe ibhizinisi lakho ukuba laziwe. Ungabe ungusomabhizinisi osemncane kodwa awazi ukuba ungenze njani ukukhuliseni ibhizinisi lakho kuze likwazi ukwenza inzuzo. Khangisa ibhizinisi lakho nezwi loMzansi manje ngamanani aphansi. Njengoba sibungaza unyaka singene kuma-office amasha, sinama-specials amasha sha, sithinde kulezi nombolo ukuze uthole kabanzi. 031-309-1705 okanye usithinde ku 067-105-3988. Uzoyithola kanjani uhleze khoneni izwi loMzansi izwi mehluko
2: sekuyisikhathi sokuthi imali yethu yentela isisebenzele sekuyisikhathi sokuthi ingqala sizinda kamasipala elungiswe futhi yakhiwe sekuyisikhathi sokuhlala endaweni enempilo nephephile sekuyisikhathi sokuba imiphakathi yethu izenzele izinqumo ngokwayo Sekuyisikhathi sokuba abasebenzi bakamasipala basebenzele abahlali. Sekuyisikhathi sokuba sivotele iqembu elizokwazi ukwenza lokhu kwenzeke. Sekuyisikhathi sokuba sivotele iFreedom Front Plus. Votela iVF Plus. Mhlaka 4 November. Sekuyisikhathi.
3: Imibono eyeqembu lezepolitiki ayihlanganise lutho nezwi loMzansi FM.
4: Izwi loMzansi yizwe umehluko. Izwi loMzansi umsakazo wakho othandayo abasakazi bakho bathandayo ubusuku nemini 24/7 ku 98.0 FM
0: Alright, game lalelwe ezilomzansi namhlanje njengoba umhla ka 6

0: awukwazi ukukhuluma into ngena reference ngayo.
1: Hayi phela ngisukela
0: no isi owner wena phela nje obuyikhuluma.
1: Oh. Cha ngiyifunda
0: nje. Eh wena uyayi own utshela mina uthi uyangixolela. It means uyayi owner. Ngixolela ukuthi ngenzeni.
1: Ongilalele.
0: Ngenzeni.
1: Hayi ngikhulumile ngisho.
0: Wena ngenzeni kuwena.
1: Hayi awenzeli lutho.
0: Ungayikhuluma into ongayazi wena.
1: Cha ngikhulumile ngiyaziyo ngoba nanga umuntu oshele kumele.
0: Ingqondo iyakhlupha iningi kakhulu hlezi ifuna umsebenzi ezowenza nje. Hey. Ibhasi lelo lithwele olithwele mahala. Alikusindele into engekho. Kuphela nje ufuna uqinisekise ukuthi ingqondo ayingakuhlupheli ngala ngakumina. Ayikuhluphele kwezinye indawo.
1: Ayiwanginephuza abafana.
0: Angikunephuzi kuhlangana nenkani lo nayo.
1: Ayanginikisi.
0: Hayi bo, hey,
1: umntu. Ayiwanginikisi.
0: Umuntu omdala lo.
1: Ubani?
0: Ubabunikiza. Mnumzana kaNdlovu ebukhosini ngasekhaya. Ungagagula amagama
1: abantu. Manje kezi njani mina kube ngumnikiza nje unginephuza nje wenza
0: yonke. Ngcono usho ukunephuza. Ngizwakala kahle.
1: Usho nami ngizothi phela khona ubaba ngakithi.
0: Hayi ke ungasho uma ekhona. Awukwazi ukwakha into engekho uyenze into ekhona ibinga exist.
1: Eywa nginephuze uma this mood hey.
0: Cha ngikhuluma iqiniso mina. Hayi. Imana ke kulikhona icala noma iphutha mangabe ngithi iyakhlupha ingqondo iningi manje idinga umsebenzi ugcina sowakha umsebenzi ozokwenza ukuthi ibe busy. Khona iphutha lapho.
1: Likhona.
0: Ukunephuzwa ke lokho.
1: Eh.
0: Hayi wena phela bengiyosho kona ukuba kwenze kuloku
1: dai
0: lalela uzocela ngomkhemezele
1: umkhemezele lapha sokweseka dona
0: ngoba
1: amamenemele la
0: lona yona ibhasi lelo lithwele ngiyalibonda hayi aliyona inguzu ngamahala
1: nawe memele
0: uyafisa impela ho asodlala umzwe wenkosi la
1: maye umbuza ekha
0: oh
1: nemthala
0: hayi ngiyena umngamfo wenu phela kumina kumele athi mkhula wethu noma athi ibhuto ukuthi hayi ngumthathi kanjalo wena.
1: Hayi bo Ronald.
0: Ngiyena malokazana wakwenu ongeka kugagule ngegama.
1: Hayi bo Ronald wena.
0: Uthela bisifunde sana. Imene impela Ronald undodiza umlungisi.
1: Udescent.
0: Hayi igama lababa lelo. Ungazoligagula le redweni.
1: Eh udescent wena.
0: Hayi bo. Eyo. Sokuqala wona leyo nkinga ukuthi ingqondo iningi idinga umsebenzi kufuneka ibhizi nje la fanele yakheke ibhizi nje ngasonke isikhathi.
1: Ah kodwa tena bengazele ngobubi mina. Wena ugcina sewenza ububi.
0: Cha ngilungisa leya ndawo. Yokungixolela ungixolela ngenzeni usungenza manje ngihlale ngihliwa isazelo
1: ilensizwe uthi angikuxolele
0: oyibuza inkulumo ngaphambi kokuthi uyiphimise ngomlomo wakho ngoba usuya iowner
1: uthi nje kumanje umhlobo lo nazi lensizwe kumele manje sithombe uzene uphethe 2 nehow ngiyasebenza la ngiphatha namahow mina
0: angazi ke phela
1: phatha nehow
0: angithi angithi idoko eligayelwa wena lelo ngoba ithunyelelwe wena inkulumo
1: hayi mina mina nje nangu
0: awunako ngisiza ngalutho
1: mina kodwa sithombo nochuku miyeke umntwana
0: Ha, ngabe njalo ngiyangena la. Ujalo nje ngiyangena la. Oh.
1: Hayi umubi
0: ngalelo. Ngifunze kachonqo.
1: Hayi umubi.
0: Ngifunze kachonqo.
1: Hayi loya.
0: Ngishoda ngento eyodwa nje ukuthi ngifunze ngokuphelele kachonqo. Ukuhlushwa ingqondo ibe ningi nje ingqondo ifuna ibhizi nje. Iyaluma nje iyaluma nje ingqondo. Bayingekho ibhizi nje. Ayi ayakhambile neze kahle.
1: Igoduka phala.
0: Ugoduka kusho ukuthi phela ufuna ngiyekhaya yakhe. Mawusho njalo kanti ngisake emsebenzini
1: hayi uvele ngiyekhaya
0: usho liphi ikhaya
1: ngiyekhaya
0: mina nginomnikini enye into engifuna ukuxwayisa ngayo
1: ayibo
0: kwenyukela ngiyakusiza ngithi ngizavalindisha ngikhuluma nawe hayi ke leya ikhaya lethu uzozicelela ngoba ngiyakubona impilo yakho ifuna ukungcengceweni ngaso sonke isikhathi mawukhuluma nesinyi isidalwa esiwumuntu uqinisekise ukuthi ukhuluma ukuphila kuleso sidalo ungakhuluma izinto ezinobungozi ngoba ingelo siya leso sidalo
1: ibo hayi
0: ingelo siya leso ehamba naso evikela umphefumulo waso ngiyakuxwayisa ngithi ngiyakukhulisa kungenzeka ukuthi nengeke amazwi ngisho yakho uqobo lohamba naye ingelosi engakufisela into embi ebesibona ukuthi amazwi waphimisa awanaka ukuphila
1: siyaxabana
0: ebesiyaxebuka ihlehle kuwena
1: siyaxabana ke phema
0: wena wabona lenyoni yenyosi lekuthiwa yini ingede
1: masixabana
0: inhlavu ebizela
1: uzoba kanjani masixabana
0: wayincisha uju nje namaqhanyazi nje iyokubiza iziyokufaka
1: enyakeni uzoba kanjani masixabana ke naye ingelosi
0: ey kusho ukuthi unenkinga ngoba uxabana nokuphila kwakho ke
1: hamba bethe hey wayeseshuma
0: yena engakukhulisa
1: manje
0: yazi yazi ngiyakukhulisa
1: usabsele thule uthi uyabona but hayi liyashona ilanga la kuwena sushumela kanje
0: ayi angazi ke mhlambe ephuzi lokushona kwelanga ukuthi inkulumo isho ukuthini lobo
1: ngikuzwa ngithweleni
0: hey uyiphethe into okucabangwe ekhayelihle
2: lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi
3: izwi lomzansi

0: Zeb Temblecha no pega bantu matota. Right, ilungileke. Right, ilungileke. Mtsugutsa 074 yambona. Lifabhala olabhala. Okay. Siyabonga kakhulu ngani zakwethu. Siyabonga kakhulu. Sekhona ke la umsabu ngamazi.
1: Pho, kwahlani bafana.
0: Umsabu ngamazi.
2: Umsabu ngamanzi noma umsabe ungamazi?
0: Umsabu ngamazi.
3: Oh, kwahlani bafana. Uyangihlolela lo.
0: Umoyiki ungamazi.
3: Sifike kanjani la liphuma phele gama?
0: Khona lelo uthe obebhalela WhatsApp uthi ubecela ngena ngespost nje lesi sigora ngoba usekhane kusesaba manje ngasazi.
3: Kahle ukushiso yini lokho?
0: Angazi.
3: Ngoba
0: ngabe nje nginamanga mntama ingqondo nje angeyingihluphi.
3: Le nganga.
0: Hayi.
3: Le ninganga ingqondo khona ayifeyila khona.
0: Ayifeyile. Kodwa nje uthenje lesi sigora sefisa ukusibona. Wozu vavama uzulazula nalapha na ku Facebook page yomsakazi izomzansi FM. Nalapha ku TikTok @stolment.
3: Oh @stolment u-@ lo email.
0: U-email.
3: Ya uzongithola @stolment.
0: Stolment inekhoka kancane kancane.
3: @stolment ya uzongithola ya.
0: Nomdidimbele.
3: Cha kodwa phela ngisho ukuthi azongeyika, azongesaba.
0: Uthe umsabu ngamazi. Awuthe ukusaba engakwazi ngase kunaye. Umsabu ngamazi.
3: Angathi seyinongiwe kodwa.
0: Hayi mina uthe umsabu ngamazi.
3: Seyinongiwe nje.
0: Uthe uyakusaba engakwazi.
3: Ifakwe zonke uhlobo lezinongo nezibili.
0: Eh, konje wena phela uthi ukusatshwa, hayi angwesabi.
3: Hayi mfowethu bengekho lapho.
0: Akusaphela mina ngase uma manje mina.
3: Uyayazi le nyoni ayithi siyabafana ithi nginone ngekhanda ekuthi unginone ngekhanda.
0: Uyaqhubeka.
3: Ngiyayazi yini na. Mawazishaya inyoni useyumfana uzoyazi.
0: Uyafuna ukwehla le tipse.
3: No ngijwayele ukwehla nge-lift ngiba right ngoba e-gymini ngiyajima ngenale nina ningajima abantu bokwehla ngama-step
0: uzowehla ngo-reverse
3: oyibo kusabusanga amehlo wena nawe inkomo ngiyawadla mancane kabi la wakho mlaleli umkhandlu dolobha yithe ukuthi wenza konke okusemandleni uqinisekisa ukuthi uyazivuselela ezinye zezakhiwe sezindala ngenhloso ukuthi kuvuleke namathuba omsebenzi.
4: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
3: Ngo-3 o'clock undodiza lo sawubona mlaleli. Umasipala weTheku uthuzimisela ukulungisa kabusha izakhiwo zalo mkhandlu dolobha. Ikakhulukazi lezi ezibamba iqhaza ekudaleni.

0: ngifunda ke yabantu kudlalwa ngabantu lapha ke yankampani le SMA lapha khona ubhanga unonymous ngiyabonga
1: right mhlamba umgabazi kuyilungisa liyezi thuba elizo

0: ngifunda ke nje abantu kudlalwa ngabantu lapha kule company le H&A lapha ekhona ubhanga unonymous ngiyabonga
1: right mhlamba umgabazi kuyilungisa liyeza ithuba elizobe livulelekile but ngoku sibheka le ngxaki osebenza ngaphansi kwayo ngabe walimala or mhlambe ugcine uphu

0: bag it was an inning and sitting it. Hlambda nawe uhleli nomfazi wathe nakalishintshi ba noma wakushintshela sephakathi. Yey, uba ngiyakwazi ukwenza ngabe ngiphuma lapha e-Raiden ngime. Kuloo ma headset ngiphume ngime ngibuqalaze la. Lapha emotweni ndrive ngibe ngiphume ngike ngiqalaze into eshilo sisi. Ukuthi kahle kahle uthini? Asikwamukele usezwini sawubona.
1: Ye sawubona kunjani sisidodo?
0: Siyaphila.
1: Ewathi sagcina sisiwami siyabonga. Siyabonga siyabonga ma usaphila siyakuzwa kodwa ukuthi uyaphila njengoshelini.
0: Amen.
1: Eyi sibongine umama onjengalona uNkulunkulu wami ngikhumbuza lo mama owayengizala kwakunje. Nje. Yonke into ayikhuluma wayeba nenkonzo yomama wakushuba kube nje. Ebeka indoda phambili njengonkulunkulu wayo ukuthi chobele indoda yakho.
0: Yeah.
1: Bese ubona ukuthi khona yini into azokunqaphele ngayo noma kube kusandla ngayo.
0: Mhm.
1: Yabona le nto ekhulunywe umama le baningi abangayi understand. Ngenxa yamalungelo uthi sesiyalingana. But ngokaNkulunkulu kuhamba ngendlela kamama le abebeka ngayo.
0: Mhm.
1: Ubuthi siwe kakhulu yamama uNkulunkulu wami ngoba akenzela isteshi ukuthi afune ukuthiwa wenze into angeyona. Uyayiphila loya mama lempilo. Eyiphila futhi ufisa ukuthi ngabe bonke abantu besiphazane banje ngayo. Uyabona? And akekho udoda ongabulawa mangabe nje.
0: Mhm.
1: Uyayizwa le yonto. Manje udoda lo mezofika nokuthi nami ngiyindoda sesiyalingana. Sekuze kufika la kungafanele khona ukuthi kufike khona. Ngoba le nto ngize ngilinganise ngase nasemabhubesini ukuthi ngeke ufice umhlambo mabhubesi uholwa lenkosikazi. Uyabona? Uma like lazenza indoda beyabulawa. Uyabona? Yileyo nto ke manje ebuhlungu thina esingahambisani nayo ukuthi size sifike kulowo mcabango ukuthi akafu udoda uma engafuni ukungilalela. Uyabona? Uyithoba ukhulume noNkulunkulu. Ukhulume naye ukhuleke uNkulunkulu uNkulunkulu uzokunika impendulo umbona umama eshintsha automatically ngikubonile babulala ungasangikhulumisi kunokuthi unyuse umoya ngiyaxolisa ayibone la e-wrong khona siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusisa sidoda nomama lo kube mnandi kakhulu God bless you
0: siyabonga
1: amen thank you
0: singamlibali lo baba olethe udaba ngoba naye ufuna ukulapheka bakithi ukuthi mase kumkanje kwenze kanjani izwi lomzansi sawubona
2: sawubona sanibona kuizwi lomzansi ninjani
0: siyaphila
2: hayi siyaphila sisiwami sozana okhuluma naye
0: yebo
2: nkosikazi ngesikhathi siqala singena kulobudlelwana zasingekho lezi

0: Nkosikazi, ngesikhathi sikhala singena kulobudlelwana, zasingekho lezi nqushunqushu esinazo njengamanje. Mhlawumbe ikhona into engaye ngayenza noma engaye ngayisho yakuphatha kahle. Yabo?
1: Nkosikazi, okusho ukuthi namama njengoba ethi njeni, kunento eyisimo esikanjalo. All right, 116 is lomzi.

0: Usheshwa inamathelisa ke boku 20 obvious kakhulu. Ah, seyihlanganisini. Ngiyasehlanganisile, smart enjalo. Hlulekele futhi ukufaka amanzi la ngithaka abeke emlomeni kuze kuphele 3 hours. Ile nkulumo iclip engiyifake la. Hayi khuluma nibahlali senze njani? Ey, mina ngisazi uma ngiqhubekeke manje. Wa kodwa bengimcele kahle ukuthi akafake amanzi emlomeni, alinde kuphele ishow. Cala ngophela nikakaPaul nokuthini ke nini? Sithandwa zami. Anikathini nokuthini? Ngisafake nje leya clip kwangena nje abambalwa. Kwangena nje abambalwa. Hayi futhi abadlena ngama bayathypa nje abadlena ngama VN. Sevuya wasuke sinamaphepha njani? Wow! Omenkenezi noma siyaqhubeka noma siya ngizozwa ngawo. Sawubona.
1: Yes, sawubona.
0: Ngicela uvale
1: umsamo. Ngicela siqhubeke. Ngicela siqhubeke alini manje.
0: Manje ngale kuyashunqa ngale.
1: Ah, akho kushunqa. Iva thisha ngelinye iva. Umama eqalela ushila iqiniso, ulibekile iqiniso. Umama ulibekile, fulekela iqiniso.
0: Balesifazane.
1: Kufuneka liqiniso. Kufuneka iqiniso amandla awahlangana nopharafini. Bye bye.
0: Eish. Yazi reality show ibhlungulana. Ibhlungulana ukuthi kodwa ngoba ngimcela into akafaka amanzi emlomeni. Awe babo. Hey. Sizenbonsan lo baba manje yabo ngangikutshela mhlawumbe ngeke azalaleke namhlanje. So kobe so cloud speaker nje. Hey, ayibo. Sawubona.
2: Ngiyabingelela Toto nabalaleli bonke besilumzane.
0: Hello, hello.
2: Yeah, ngiyasizwa istory ngiyaluza udaba lika baba. Ibuhlungu bafethu lithizwe inkosi bafazi thobelana amadoda enu kube ngathi kukuye inkosi.
0: Amen.
2: Ebheka nje lento na Facebook kade ngiyibheka. Amalungelo siwasebenzisa wrong. Ile ndaba ka 50-50 and iyona le yenza ukuthi sife kangaka thina abantu besifazane. Yabona manje kuyafika egameni lothando, abantu beshadile bayabulalana ngenxa yokuthi amadoda awanawo amalungelo, awanayo indawo abazokhalela kuyo. Thina sesisebenzisa senza kakhulu, siyahlukumeza. Iwrong lento bafowethu. Uzothokoza pho baba mengathokozi kwakhe. Ikuphi khona amadoda ukuthi nakushaya isikhathi ukuthi ashayise aye emakhaya angathandi ukuya emakhaya. Khona amadoda abikelayo mekushaya i-weekend ukuthi inkosi yami ngiyobhekana nalo nkosikazi. Hayi mina ngimbone wrong umama, nkosi yami akakalungiswe, akakangene kwi-position yakhe. Hayi lokho bengifuna ukudlula nje kukona ngiyezwa ukuthi ubaba uyabona manje kubuhlungu. Usuthi wehlangisha isithunzi naseyinganeni zakhe. Mina ngiyayazi-ke lento ngiye ngayibona. Angifuni ukuthi ngangiyibonaphi, ngiye ngayibona and ibuhlungu. Uthole ukuthi ubaba kanalo izwi ugcina ubani.
0: Manje ba kuthiwa uyashunqa lapha, yazi sekuthi angingaqhubeki-ke manje ngeke phela.
2: Ayikho into ayishunqa ngoba fana alungiseke ngizothini. Ezwe yabona amadoda amaningi agcwele emajele ngenxa yokuthi asifuni thina abantu besifazane ukuzwa. Kuze kufike lo muntu aze azenze into engasile ngenxa yokuthi asifunanga nje siphakeme kakhulu. Kakade umuntu esifazane nje bengithiwa idalela ukuthoba. Ngisho sibone ukuthi indoda i-wrong miphakama zama ukwehla yehla. Manje yena indoda ethobekile. Yena nje hayi. Asingawenzi amadoda angabi nandawo yokuhlala ekhaya. Amanye amadoda ahlele emjondolo dodo, ashiye ama-double story, ahlele ey'ndlini ey'tshekile, abalekiswe impatho yasemakhaya. Hamba ayoqasha, ayokipita, akipita

0: 6 to 9 to, yeah. Mabeshanje, before that, men cry to ingomage shower in the Manhattans, but again, men cry too. Yabona ngithanda message yakho nalapha phakathi ngalesikhathi ngidida mina ukuthi awu message izoba njani lalela kuthiwa wemamdodo lalela ubaba nje la akazibone wrong akamele iqiniso nje yena ukuze kulungiswe kahle angashintshi blame ukushintsha blame ngathi ke umama uvele nje wabanjena ube kuyena imbangela yazwa ke mina ingane lesikhathi ngisathi ngisadide ukuthi isho iya ngakuphi manje hhayi lalela ezami seziyithende twists zayirepha nje manje ukuthi hhayi injengoba yabo nje mebhala la we mamdodo sanibona ezweni lomzansi bengisathi ngizosho ukuthi abayishi indaba lapho iqala khona ngeke uvele uthathe iy'nqumo nje ngaphandle kwesizathu kwesizathu uthi kunobaba engimthandile mayethi amadoda awazihloniphe ukuze ahlonipheke mina ukuba ke ngivumela ukuthi ngihloniphe ngabe awusekho kwayilwamuzi ukhona ngoba ngiyapoka maye kodwa ke silent ukuze izingane zami zibe nekhaya angazi uze kahle lenze uthi umuzi ukhona ngoba ngiyapoka angazi andalana lento engikufundela yona kahle kahle bengila to fix but what's there to be fixed lalali qiniso ulithola namhlanje bayivumele bayapoka so ma umthathu mama or umthathu bani usithandwa sakho azukuthi uzopoka njengoba ekade besho nabanye ukuthi uyaqaqamuka lapha endlini uthi ke lo ngiyapoka impela futhi ngaba ukho lwami uzoba ngipoki khale ingane zakhe uyitholile leyo nkulumo ngathi awuyitholanga hhayi ngathi awuyitholanga iyiqiniswa ngakanani le ukuthi ukuba ngampela nipoki njengoba esho ngabe mpela sikhuluma ukuthi akukho makhaya mile kodwa lokhu kushunqa kwenu mhlampe ake ngikuvumele nje ukuthi ikona okwenza ubone ukuthi laphaya hhayi awuthi ngibalalele sawubona
1: ya ngiyabingelela game 2 dodo
0: uyapoka nawe
1: nako-ke sengipoka
0: na but hhayi siyapoka thina
1: lalela-ke enye into ebuhlungu kunale nto yokuthi umuntu mebika udaba always umuntu uzibeka right yile nto ezoqala ukuthi ngisho nawe uzithole manje usungena enkingeni ngoba manje umuntu akasho nomuntu odivosile uhleze blame lowaya wenza ukuthi lowaya angazisho yena ukuthi yena kwanakalaphi angithi wabona-ke manje ukuthi thina sezivele sakhuluma kanti ubaba naye unawo ugxobo ubaba bekufanele achaze ukuthi ngake ngona ngo-1 no-2 no-3 dodo ekwama ngenzanga kahle kumkami sabuye sayilungisa into kodwa manje ngiyabothi umani akaxoli kwenzeka kanje oma thina siyabo sibona umama njengomuntu omumbi nje osukele indoda nje ngoba manje sinombuzo nabanye bangibuza ukuthi ene ubaba yindaba uyasebenza akasebenzi yini ngoba ikhona lento vele ukuthi indoda emade isebenza isupport ekhaya mingasasebenzi kunohlobo lwabantu besifazane olungakwazi ukuyimukela indoda mingasasebenzi bangakwazi ukuyihlonipha iphelelwe isithunzi ifike iphelelwe umsebenzi iphelelwe nayo isithunzi mina ngiye ngayibuka nakade ngibuka kwinyoni i-TV ngikhalile miy'nyembezi mina ngi-sensitive kakhulu
0: ubuke yiphi-ke wena
1: indoda izo iqela abakanyoni i-TV bezoyikhulumela kunkosikazi wayo ayone lutho ngokuthi iyaphelelwa umsebenzi nje kade i-support
0: uzocelani manje
1: umfazi akasayingena indaba yayo akayihloniphi ithi angisaphakelwa ngisho ukudla
0: hhayi wena
1: iphila impilo ebuhlungu yabonje ibibuhlungu liyado nabakanyoni TV mebethi bayekhuluma uthi angiwashelwa ngiyaziwashelwa uthi uzowashelwa ba ngoba usasebenzi
0: le phathi ukuthi ubecela ubecelani ukubuyisela ekhaya noma ubecelani
1: ubecela ukuthi balungise kuzwakale kumkakho ukuthi wenzani yini lengayenza kunkosikazi wami wagcina seshoko umfazi ekugcineni waphahluka washoko ukuthi ene ngiyangibambezela egqoke kahle muhle ngijahile mina iyazi indoda yami manje la izongilanda
0: hawukanti
1: yasho kumqeda wathi ucabanga ukuthi udlani wena njengoba ungasasebenzi udlani
0: wazomngcobe ephila awamame
1: wathi namasebesha lapho ukuthi esasizile ukuthi hho inkinga njengoba kukanje lekhaya sasizile masibanibani kulungile-ke ndoda siyacela ukuthatha iy'nto ezimbalwa uhambe uyopholisa umoya sazolulungisa udaba lwakho sesinje wathi uzothathani ngoba uthengelwa yimina ngishiye anda uyabona nje amakhosikazi ahlukumezana kanjani uthi omunye kufanele umthengele umyeni wakho kade kusaphothe sasebenza so yabo le nto bengikhuluma ebuhlungwini nebengibuza izolo bonkosikazi ohlukumeza indoda so I'm sorry ngithethelele lo mama mekuwukuthi kanti yena kanalo iphutha kanti babo nephutha la ngibona lo mndeni dodo kufanele engathi ungahlala nawo phansi njengama-couples ukuze ngala nangala
0: hayi kushubile sizokushubile
1: kufanele uhlale nabo phansi ukuze ngixolise inkosi yami ngoba bazoze basho ukuthi engabe ushade kwabani leke khuluma iy'ndaba zabantu abashadile ngi-sensitive kakhulu nje
0: ngikutshele mina ngiyafisa ukuthi uma abantu bezoboniswa baboniswe umuntu ongashadile ngoba uyabona

0: uma ushadile ulungisa inkinga zabantu uyazi ukuthi ziwela kuwena nakowakho sibame nje abantu bayi under
1: kosaweni leyakhi yakuzwa ukuthi hayibo kanti uyazi kodwa akakwenza
0: yayibona
1: kodwa nje iyafuna ukuthi uhlale nabo phansi bobabili nje babuyise ngoba kuyezwakala ukuthi ukhona wona wahamba nomunye wasala uyabona wasale ikhulisele izingane yedwa khona lento yokuthi uphuma phi vele kade ehambile ngisele nabantu abami ngibakhulisa kanzima mhlawumbe bakuhambile esasebenza waza waphelela umsebenzi kade imali eyidla ekuhambeni zamnetha wamshiya lo befuna imali yakhe wabuyela back ekhaya angisho ukuthi kunjalo kodwa wabuyela back ekhaya usebuya usewumthwalo uyabona kulona ke sekunalento ukuthi yini angangitshela yona lo uyabona agcine sethi lo kanti inhloko akushitshi ukuthi inhloko yekhaya injalo bakithi Nkosi yami ngesikhathi kushadwa iringi ayinalo ipassage isicircle alikho ipassage lokuphuma noma sesiphuma-ke manje ngamadivorce njengoba usuke uthebuhleni nasebubini kanti usuke usho obunjani sengibuyela kuyena-ke futhi umama usuke usho obunjani ububi uthi ebuhleni nasebubini obunjani ububi ibona-ke nabo lobu bubi ngoba ngelinye ilanga kuyenzeka ukuthi kone mina ngiwumuntu wesifazane nami ngiyadinga ukuthi ikhulunywe bese yangithethelela njengomyeni wami ngcono umama-ke akabalekeke nomzimba wakhe kodwa-ke bese yamnika-ke phela i-dignity yakhe bakithi nakubantwana yabona isithunzi sakhe azingaboni-ke ney'ngane ukuthi mhlawumpe ubaba ekamereni akayeni ubaba akasale senzela ney'ngane-ke nje kosami angazi noma ngikhulume kahle noma ngithethelele umama ngiwumuntu weqiniso kodwa nje nginaleyo nto ukuthi sengathi nabanye dodo bangakukhathi umuntu mezobika inkinga yakhe abeke naye azisho ukuthi nami ngikanje kwenzeka into ekanje isuke lani into ukuze ukwazi ukuyihlaziya kahle ngiyengaxabana nomakhelwane wami ngiyathelile kwena dodo ngoba kodwa bengingazi ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi athukuthele noma uzonyatheleka kodwa kwase kuhamba kuhambe kwaze kwafika la ukuze uma usuhlaziya ukwazi ukuhlaziya ngokuphelele ubheke both sides ya Nkosi nobaba phole nomama phole kodwa kuthi khona le nto yamalungelo hhayi Nkosi yami abantu besilisa bahlukumezekile njengoba ngikutshela ngodaba lwayizolo bahlukumezekile akukho la bakhala khona akukho la baya khona thina ukuyisukele ngisho ubone ukuthi ngakushaya ukuthi awungishaye ingane ithi ngizokushaya awungishaye ingane ubelethe ingane yini uyabona ngithemba amaphoyisa ngizohamba ngiyombopha bona sebancinde izandla abakwazi bane-enga bahamba nebuhlungu abantu besilisa bahlukumezekile behlukunyezwa yithina abantu besifazane kuqala bekuyithina esihlukunyezwa amadoda kodwa manje amadoda asehlukunyezwa nawo ngiyawacalela akhulumeni aphiwe amalungelo Nkosi yami
0: Bye. Masiwacalela
1: good night kodwa ngisalalele
0: ilungile hayi mina sengihlekisa lo yokuwacelela ke manje amalungelo uyawacelela amalungelo siyakwamukela ezweni sawubona
2: mntakankongoma
0: sawubona
2: hayi uyaphila umasange emonini emaromeni
0: siyakuzwa baba
2: eyi abona engathi unkulunkulu ngathi uma enqamuka i-airtime angifakela ngiyicocela udaba
0: awe ya
2: uyabona nje eyi indoda bengasasebenzi eyinenkinga yebo angikho msulo 100% yabona mina ngine-enga ka-13 years ngaphuma nganqama ukuzohlala ngedwa ngishiye umuntu engineyngane eziwu-5 naye
0: hayi bo
2: seziwu-2 zadlula eziwu-3 ziyaphila
0: ya
2: kodwa ngoba ngile ndoda ingakwazi ukubeka isandla kumuntu wesifazane lo ngazizalwa ngikaze ngikwenze nganqama ukuphuma ngimshiye udaba lwethu lahlula selifike ngisho emaphoyiseni

0: i-2020 khulunywe kwacaca ukuthi osisi abawu-3 akabezwa, obhuti abawu-3 akabezwa ushaya amatafula.
1: Nkosi yami.
0: Ngashiya iphutha lami engiyibuka ngaloko engiyisola ngalo kwaba yinkinga ukuthi ngingene i-glaucoma bese kunciphisa i-standard se-rand endlini. Ngangabe ngisaba-ke indoda engasakwazi ukugrosa ngethola igcwale yisingabuwa sengilamba ngishiya ekamereni for 3 years ngihleli nasibala empedini kodwa ngenze ilutho naye. Ngashiya yabona kumanje unembezo uyangishaya ngiyafisa ukumbona sixoxe ngoba engikutholile ngey'ngane zakhe yena usencama kumlenze. I'm short naye useyangidinga manje singakwazi ukumphusha yisi ngiyadinga ukukhuluma naye kodwa angazi ngizomthola kanjani.
1: Awukaze nizame ukumxhuma kodwa Nkosi yami bakithi ngoba uyabona ukuthi sangalunga mhlawumbe.
0: Ngimfonele wathi angize ngendlela engimanzi isilwane ngayo.
1: Hayi bo
0: ngizothina kwenzeka ngimbona aphinde enze the same thing ngoba hayi ukuthi ngifuna sibuyelane kodwa ngifuna ukuyohlambuluka kuyena.
1: Awu bakithi awukuyoswa Nkosi yami ngoba uyakubiza nje kahle akalwa ngithi.
0: Ayi isilwane lesana ayibo hayela ngeke imaphe vele kushaya ungayithintanga mangase ngisethize kwayihlambe ngangishaye.
1: Ey
0: ngoba ngeke uzokholwa ukuthi nginama record mina ngise RK Khani ngilimele kodwa angivaze ngimthinisele ngathi umuntu usale lo hayi ngeke vele kugcine mase ngimthinisele ngamiyeka. Yes. Kancama ukuthutha ingane zami zangiphelezele emini zikhala nami ngikhala ngathutha ngabuya kodwa ngekhaya.
1: Ithi trauma ngake ingane.
0: Yes. Hayi kulungile sisi, hayi thabanje wona, hayi kunzima, kunzima.
1: Kulungile baba, siyabonga, Ncesi.
0: Thank
1: you. Uye kodwa kombona bakithi.
0: Hayi mfethu ngizolikhanda ithuba, saphuma ngenhliziyo, ngizolikhanda ithuba. Uyangihambe ngombona, wangisasiyoxoxa ukuthi uzokwazi ukuthi kuze kube nje nami ngangikhala. Nawe uma sonje akumnandi ngoba ngiyazi ukuthi nganizami ukwazi ukuyikholisa abazondle. Maye ngasasebenzi sihamba kanje, esenonyawo lodwa, ngimina kumnandi. Yes.
1: Ayi kulungile baba, siyabonga kakhulu.
0: Thank
1: you. Yabo mmethi kusasa laziwa. Bakithi ngicane lungise kusanesikhathi. Hayi, yazi ngiyayicelela ke manje. Izwi sawubona.
2: Sawubona sisi.
1: Yebo sawubona.
2: Ngiyabingelela nje nabalali bonke besibali. Abalalele njengamanje. Ebela ngendlela yokuthi engathini lakhe bese ubhongoza engathi khali sakhe lesathulo kuphela eyakhe baba indaba ayilalele sekho manje leyo nto iyamhlukumeza-ke ubaba.
1: Ya uzwe kahle,
2: ufanelele kodwa-ke yabo.
1: Ya
2: ngoba inkinga engizikayo impela amalungelo wona ngizazonke lezinto asawasithi bawasebenzisa ngenye indlela wona amalungelo ney'khathi zobaba nezomkhulu ayezebe khona amalungelo kodwa hayi njengamanje hhayi inkinga ngoba ubaba lo noma ngingaziwe ukuthi ifukaphinto o eze umama efuna nje ukuthi ebobhoze ikhaya noma efuna kulalele kube ukuthi yizwi lakhe eligcinayo ekhaya yabo angazi ukuthi yakhe kodwa into ey'njalo ziyenzeka. Siye siyibuke emizini yabantu sakhile ngenya ey'ndaweni bonke hhayi babaluyamuza uthole lento-ke kwesinye isikhathi omunye imvukela ubashaya.
1: Ya.
2: Kade kuzuhle u-right.
1: Nginalutho.
2: Yebo. Ishintshe izinto.

0: uthotha umfana oseyakwazi ukusukanisa umndeni womuntu useyikhonzela nakayikhonzela khona yena. Ngambandelanga umama nobaba bakhulisa ngenkonzo mhlawumbe, kodwa bese beyithathela iy'nqumo zabo ukuthi hayi ngikhonze indawo ethile nami ngikhonze indawo ethile. Kodwa le abantu abashadile hayi mina ngiqala la ithingenza hhayi angiyazi angiyazi ngiyayibuka nje ukuthi hhayi ngiyayiqala le nto enje hhayi impela hayi angazi ukuthi kunakele yithi kubantu abamnyama ngoba kuye kuzokuthiwe bayivulini noma abantu mabeyalo kuthiwa mntanami uma ufika lapha kuyamuzi kuthiwa amanzi awangeni semshonini nawe yenza lokho fanele kuhambe uyokha amanzi ngesikhathi ngaso amanzi yabo uzophila manje impilo yalo yamuzi
1: izofunda into ezintsha
0: yebo. Kodwa-ke manje-ke laba balezinsu zokugcina ezabonwa komunye ubhuti hhayi inkinga sisi inkinga angazi ukuthi singathini noma angazi ukulahlekisa angazi ngempela engiqamba mani angazi ukuthi ikuphi into ngempela ngoba nje iy'ndaba kayipheli ithinta umuntu wesilisa nomuntu wesifazane abathandanayo yabo ngoba ukuthole la othandweni ngapha intombi nensoka uthole ukuthi sisi uthandana yedwa lomuntu ulula kanalo uthanda yabona nje kulezinto ongenile ekuqaleni wanilalela kahle yabo ngabuza yabo lezinto ziyenzeka ukuthi la kwintombi yensoka intombi bayathandana laba bantu kodwa-ke mina bento ayayenzeka phambi umfana ngisebenza naye yenzeka ezengixoxele ngoba ngimidadlana kana ngikunayo ethi malini hhayi le ntombi yami hhayi iyinkinga obe umfana ngasemkhomazi intombi yaphelitshesazini ngihlala esiqashe embili ngihlala nabo ndawonye ngisebenza nalo emtateni lomfana uthi uma ngikhiphe imali ngikhiphe 1200 ngithi ayothenga ukudla wasekhaya izobe ithenga iyicagogana
1: umuntu ezophela manje
0: mayithenga yakubo iChesterville ayenza inkinga uyangijwayela lo ebize ngegama uyangiyisa lo uyajwayela yabo eyi kuxatshane wena ubona ukuthi kuxatshane imalume wabona ngithi lalela-ke izazezanami awuhambe naye wena ngoba vele nihambisa ukudla kini kube wena okuthengayo ebonzi nakho ukudla okusetshenziswa ekhaya uthi sengakeza lokho ngahlubeka uza namabomi angithi ngiseuyasuka ekhaya ungivakashe ekhaya kuthiwa nangu ubani yabo ukudlala bethu benakho kodwa mayethengo wakubo
1: ya
0: nemali yami malume hhayi nemali yakhe nemali yami
1: okay
0: uthenge into e-right loku eyi lezinto ziyenzeka sisimpela yenzeka kuyintombi yaso yenzeke noma abantu sebeshadile yabo lesi sikhathi nje impela hayi kubi kubi ngoba esho njena umama ukuthi uma usuganile ma wukuthi uvaka akayazi le nto ukuthi umuntu uhlale ithuba akashakubo eganile ushiye umuzi wakhe noma ushiye kubo kwamyeni wakhe ma wukuthi akabakaphumi umuzi wabo njalo nje uyahambe yangama-weekend yakubo yena akashakubo aya akuthi
1: dank aya
0: masiqhubeka kahle
1: ya
0: ngoba kukho kungashintshi mhlawumbe isikhathi nje umoya ofikile othile asazi yonqamuka nini ngiyabonga-ke
1: siyabonga siyabonga papa siyabonga kakhulu ngiyathoba ngiyathoba
0: yebo hhayi-ke ujabula lola inandi
1: mawotiahle
0: igama lami inhlobo fambe umfelo bayimawoti
1: siyakuzwa
0: siyabongaulenesibosesisodo
1: hawu bakithi
2: izwi lomzansi yize umehluko
1: siyafukulana la
3: sisidodo uyabingelela kwena nabalaleli siyasizwa isihloko.

Ewan, binalala yung si Dodot. O Sam, ang binalala ng kongkomba. Ang binalala ng fight, o sinahaya, lona si Kuma ngayon na. Kaputing gizo, kazala niya nga siyang fight, o sigun ni Tansa, matulong ko si Kazo, siyang tayo. O wazo kong lalela, futo sigun ni Tansa, umautole, abasekwen lako, abagwazi, ubuyala, umgako. Umkhwazi wakho nje umekwazi ubona ihlazo nomngako amtshela.

akwenziwa kanje osisibakhe bekwazi ukuthi bemtshene ukuthi akwenziwa kanje ngoba ezizinto zonakala ngokuthi awungitshena nje umkami nje engasuka nje ohlala kubo nje uthini uma wakhe ehleli kubo uma wakhe ophela amxoshe anocaliwe nowahlala ekhaya kodwa uma noma wakhe naye engakuboni lokho unebhadi mfowethu ngoba inhlonipho enkulu iqala kubo kwakho unkosikazi wakho solo mfowethu ungazi uphatheke kabi nje mfowethu waba nebhadi nje ngokuthola umuntu onjalo mfowethu sekunenhlanhla uma uthole unkosikazi ohloniphayo bese ngithi-ke nanathi njengamadoda asuyekeni lo mkhuba lokuthi sesiyongena ekhweni sigxine sizisenze yonke into yasekhweni sikhulume noma kanjani siphinde futhi mina ngasekhaya futhi sikhulume noma kanjani nomkethu umkami funeka abone ngami ukuthi kuyahlonishwa nkosikazi wami nje mina funeka amahlele ekhaya siwumndeni ezokukhuluma kwami ukuthi lo muntu lo uyabahlonipha abantu nabo ukuze bemhloniphe yini ba naye abahlonipha abantu awukhulumi sinomi kanjani ekhaya kini usenalokhu ukuthi futhi-ke unkosikazi uma ngabe ikini ulisaphotha lisaphothe phele kini kodwa umkakho akube uyena ophambili uma ngabe sekusaphothwa ikini futhi wena mosekuvumela umkakho ukuthi uma ngabe ethi ngisathekela umama ukuthi ekhuluma nawe bese wena uyosenhlongo no ungcome lowo muntu osho ukuthi ngizophe umama into engaka kunomuntu ovetheleke ayithumile kubeka ngamelephu nje ukuthi kwakuthuma ukuthi la kwabhekane so ngiyamfowethu usuke nenhlanhla amathuna kwangohlupha abahloniphi amaningi abakhosikazi nawe nje lo wakho mfowethu uhlala kuyena mfowethu uzame indlela eyaphambili nibonisane futhi ungalinge futhi ukuthatha iindaba zakho uzise ekhweni lakho uyobatshela ukuthi angihloniphi umkakho cha yabo kanje kulela ungaye lapho nje kwezi lomzansi uright impela ungena emndenini oright so ngitshele ukuthi kekotho nawe mhloniphi unkosikazi wakho futhi akakubone ukuthi uyamhlonipha akakubone futhi ukuthi uyahlonipha ngasekhaya izinto nje uzoba nenhlonipho ngoba indoda iyinhloko so-ke ungamiyeki umfowethu umuntu wakho futhi ungaphathe kabi kumele nje ube nje umuntu wakho wazi ukuthi uzoyi-understand ukuthi vele nje kodwa uma ikhona indlela mfowethu ungahlala naye phansi unkosikazi kusho ukuthi unkosikazi kodwa ngampela kukhona into engayenzi kahle kuwena indlela ongiphethe ngayo kukhona la khona obona ukuthi khona nguhloniphi khona musa-keke ukuthatha osisi bakhe noma wakhe ubabizi babekele ukuthi umkakho ushacama ngelokho uyikhiphe isithunzi so ngihlonishe mfowethu-ke asihloniphaneni lapho nje unkosikazi abone ngawe nje ukuthi wena ngoba i-most yabakhosikazi ahlula ngosori ahlula ungiyaxolisa eyi angazi nje ahlula ungiyaxolisa nje ayehluleka amanina thina futhi ngifuna nje lapha kayise ukuthi indoda engehlula umfazi hhayi inenhlahla inenhlahla indoda engehlula umfazi amakhosikazi asehlula kayise asehlula kodwa sekungcono umuntu okwehlula engabonisi izwe engabonisi abakubo engabonisi abakini funa nikhulume nje futhi lokho ukuthi noma kuthiwa uyahola uyasebenza kodwa funeka athengeela ekhaya ikrosa uma ngabe kukhona afuna ukusekhaya kubo asho loo nto beyiqala kuwena-ke bhuti yabona uma unomuzi wakho kukhonekile umtshela unkosikazi namhlanje asekuthe sekuthi ikrosa sithengela umanga sihambisela umanga abone ukuthi kwenziwa kanjani umhambisele umanga ungamthengeli umama izinto ungamupha liphela umama lokholo mali leyo kodwa nje uma ufuna ubanikeza something hamba nawo umkakho umkhombise inhlonipho kuyabonga untoni lo waseshowe uhleli ayekuhambe hheyi kuthi angibuye lapha mani.
Ngixolele bafowethu, uyabona nje.

ngoba nokuqhuma divorce kanjena nje abantu abaningi abantu abakhonza divorce abasimame isizathu bafika sithi nezinto zethu esinazo mhlawumbe neemoto mhlawumbe ngambo naye neenkomo nemizi abeseza lekubekho ungahloniphi kwakhe uzecasuke nawe nixabane athe suku befuna efake idivorce ngoba usefuna manje la mafa la hayi uyabona nje impela leta idivorce impela ngabe yaqhamukaphi hayi uyabona nje ngoba nje engakuhloniphi nje kayise awubheke ukuthi unani uma unemali usebenza kahle unezinto zakho leta oyifunayo-ke lezo uma waphazama nokuthi amanda awu sehlele kwidivorce nela nje futhi nje umncenge nezawamncika ngakhona uba anabadivorce nje aqhamuka angazi ukudivorce wami bakithi eyi angazi ukudivorzwana angazi ukudivorzwana futhi yabona nje kahle kahle sandaba nje iindaba zey'mali ukuthi zingabibikho inkosikazi uma ngabe iyodwa ihlonipha ngathi angihloniphi yona ngathi ngayihloniphi yabona nje mnaye besithimba eyenza obaba ngiyayibona umphumela uthi wabulala unkosikazi wayefika kukhona umamdala afike angene ayise yise ubaba wesithathu uzomkhama lokweyisa kwakhe uyabona ukuthi manje kuze kufikephi ngoba ubaba lekha uyaqona but-ke ngaso sikhathi kwakusadlula masemini kulenziwa yonke into njengamanje unkosikazi makabe nje yedwa eyisa mfethu uyaqhwensa yini uthakela amafa la mfethu eyi sorry mani sibaningi sibaningi mfethu sibaningi uthini yasikwazi ukusho uba sinani sikhuba ngodaba lwakho singafakezi nje indaba ngiyabonga futhi ngithulile.

que irmãos, ocupa, amados. Siyafisa ukulandela, siyafisa ukuthoba, siyafisa ukuhlonipha, sohlonipha abani abasaholi ngendlela. Kwesinye isikhathi amakhaya amiswe inkanjo, beshila umama wathi ngisizwa yikona ukuthi ngiyabhoka. Siba nako ukuthi asifani ngokwenkulumo uma siyibeka etafuleni, but i-respect yenza ukuthi sihambe endleleni. Nakhona angeke kulahleke iminyaka ngize ngijwayele ukuthi ngizamelela ekhaya ukugqoka ibhulukwe ngafasa intshebe yokufakela ukuze ngiholelele ikhaya. And then when you come back, ufuna ukuthatha iposition yakho ngendluzula. Nakhona imithetho ofuna ukuyishaya, awuqali ubonisane nami. Nakhona kube imithetho ephusile, ngoba khona umuntu omanathi umfowethu uzohlala la ekhaya. Awu-understand ukuthi umfowabo uzohlala la ekhaya ngalini.

Usisi ufuna ukuletha izingane zakhe ezimbili izofunda la nami sengivumile. Ebese ngiyawukrasha lo mbono because ngibhekelela isimo senhlalo. Usisi uletha ama-teenagers azogada ubani? Ubani ozogada ingane yentombazane iyagadwa miya esitolo? Ngiyasebenza ngibuya lethi iy'ngane yizo esitolo ngokuthanda uma kuvela isisi usisi wakho uzobuza kumina nawe futhi uzobuza kumina. Ubhuti wakho uzohlala phi la? Ubani ufuna ukumhlalisa kwami? Kulesi sikhathi uthi asidayisa umuzi, ziningi izinto ey'ngakrasheka. Kufanele nakhona kube ukuthi ithini imibono yakho, uyibeka kanjani? Understand? Uma kuya ngoba kunemibono ekrashekayo uma ngabe uthi uyayibeka. Wena umuntu onjani ekhaya? Because uke washo sisifiki zokwathi kuyafuna ukuhlale naye because abanye abantu abayiveza ukuthi bona banjani. Umuntu onjani uphumaphi nempilo? Nihlalisene kanjani? Because inhlonipho it's a give and take thing. Uyanginika ngiyakunika. Ubaba uyangihlonipha, umama ohlonishwayo uthatha yonke into eshiwo umyeni wakhe. Ngoba uyazi ukuthi inkosi yami le iyangivikela ngenkulumo. Uyi-umbrella yami uyangiprotekta ngimemva kwakhe. Akakhethi, akanandaba ukuthi ngifundile noma ngiyasebenza. Because nakhona emakhaya kukhona lezo zimo zokuthi nakhona uyacwaseka omunye umama ongasebenzi. Aphinde nomunye umama osebenza yacwaseka kuze athuke ngakho ukusebenza kwakho ukuthi uvele ubuye ebusuku awumfazwa lutho, ubonakala ngokuthi uhlale ungekho, uhlale ungitshela ngomsebenzi. Uyaprovayida la endlini, uyamqhuba endleleni. Size sifinyelele kuleyo kungazwani nokungalandeli izimo nezinkolelo zasekhaya. Sisukaphi? Kwenzekeni? Siyafisa ukulandela, siyafisa ukuthi kodwa ithi le yokuthoba qala uthandwe to a point where uzibona ukuthi ngiyindlovukazi. Asizuyijomba le yokuthandwa ebese sidlulela kuleyo yokuthoba nokulandela. Ngiyabonga sisidoda.

Kanti ke uma kukuthi kukhona okudingayo mhlambe usukhohle ukuthi ngabe ama officer kupho kanye ngamthola ngakupho ba umprofeti endaweni yakho ongakuyona ngicela uthathe naye inamba ozokwazi ukuthi uyifonele inamba yalapha call center semenza ndi 24/7 at 031 001 7021 Uphinde futhi usendelana iWhatsApp it's 084-041-5951. Ngabe uyacela umkhuleko, ngabe uyabonga ukuthi ngelo smakadosha khona la sekusiza khona, khona la sekuvulele khona iminyango. Cela wenze sho ke 084-041-5951. Inamba ka WhatsApp leyo.

0: na 7 years, itandas makatoshwa. Ngambiza ukwazi mamana ngandiligeza. Ndabona ngiphakama, amen. Okwesibini, ndaye ndacela ke indoba ndicela ukhona umntana wami ayisebizwa ngamagama uthi uthengisa ngomzimba. Ndamcelela umsebenzi. It was on a Thursday. Monday wabizwa. Ndithetha nani nje uyaphangela upermanent. Enkosi ndiyabulela kumakhadoshi.
1: Bonko Thixo akekho njengaye. Ngibingelele ingelosi kamakhadosha, ngibingelele uprofethi kwazimamane. Ngiyayihlonipha uNkulunkulu into amphe yona. Igama lami nginozukuzibuyela kwamaduna from the Maduna family. Cabanga ukuthi ababekhona lana sizothatha ilitshe sasophadla zokuhamba akwakuyinkonzo ya back to center. Umprofethi eqala nje ukuba ufika la kule Kokstad. Sasiba yi-4 nodadewethu nobhuti wami. Umprofethi waze wasipha amakhombo, wazibika lonke udaba ababekhona abazalwane bayaza. Ngizoba mude ngixoxa indaba, kodwa ngizobonga ingelosi bazalwane esiyayibona ekhaya isebenzela. Ngibone even la ngihlala khona, la engiganele khona bazalwane, ilulwandle izitha ziyazisukela, izitha bazalwane ziyazikhulumela. Angazi ukuthi ngingathini ngale ngelosi, kodwa kayilifuna ivila, fanele uguqe phansi ukhuleke. Ngibonga nokuthi anginikeza amandla lengolosi yokuphinda entabeni ngiyokhuleka. Zenzekile izinto bazalwane, kuningi engingakufakaza kodwa zenzekile izinto. Owayikhuluma ngaye uMegatin uyacula uthi uyacula bazalwane ngumgijimo abathakathi. Ngiyabonga kwingelosi makhadosha, amen.
2: Ka ke a bua hen ke tlo le bua le nyoloi la ntate profita mamane le nyoloi le hae makatoshi ne ke na le bohloko bo bona bo nhlolile le botong la right la left ke sa tsebe ho tsamaya ke bona ka tla ka reka kompo ka sebedisa. Ya re ke etsa 7 days ke be se ke fodile le fitlhela tsatsi ne na ke na lotlo. Le ya bobedi ne ke tshaba go abala motseng wa ka. Sebile ke batla go rekisa. E re handatwa ha ka tla tswa emsebetsing. Ne ke la jwalo ka ngwana o batleng ke tshaba. Empa ona jwale ha sa le ka kopana le ntate mamane. Ha ke na a ke tshabe ha ka. Ke dutse ha monate ha ke tshabe. Ha ke na ditšhomi, ga ke na le batho ba ntšhakelang, ga ke sa na batho ba ntšhakela e sale ke a tsamamo. Ke a leba lenyoloi le nthusitse, amen.
3: Ngibulisa ubaba umprofeti, ngibulisa ingelosi kamakhadushe. Mina ngumabunomashila eMonfreya. Ngizana ubufakazi, ngizobonga. Ngizobongela abantu abami abathe bathola umsebenzi. Ngizobonga amandla wengilosi kababa makhadushe. Indlela ebengihlupheka ngayo. Sengisaba nokuya emizini. Kodwa namhlanje sokuphelile lo. Ngibonge ingelosi kamakhadushe. Uthe ngoSeptemba kwakushone umfo wethu ngendlela engaqondakali wenzine accident. Kodwa umuntu uzile emva kwenkonzo yelitshe engangizelana. Weza wazongitshela ukuthi ubani nobani nobani ababa.
4: Libulise ingelosi katat makhadushe. Ingilosi engahlulwa nto, ndibulise ingilosi kamprofiti kwaze mamani. Ndizobulela kwingilosi kamakhadoshi unyaka ophelileyo izinto bezimana ukwehla emntaneni nam. Amsindisa ngelinye ilanga.